0: to amin jongoni jegila majiram bay Musa ko abas hada zapan ale aba ari apu gene duo fi khalas ba ile si kauna ajaw kawe marang kilal doken agene men kam ala long intiaba yal atingi lon ile itisi ajegila ba iti yela na apindeling wala ba iti indal na madeloling
1: ege ya to aba jegila ki gafale kidim bagi aba jegila te ki al yena ko en kam en al dal dinga wala dinen ko kulal kay alle non isge al nori kiena iri nyangana tumuo na nori kiena nosi na nori kiena gar kariere kari kwa na maski ngasi kimele ki ate aba jegela ki kari kwa namaka u aba de telefone tulle ela wargal tirimbil tulle wala teknoloji ale eri tulle asan neta eru ko na king na al dawla filan eri tulle fi hanal ineng eri tulle na al filan eri tulle fi namu udonga punga sikallo marado ki agenzi al dayle ki askiringel ba egal ki na kamimba ki al fugurana kan alan dok futo karin nado ilolen ka kwal kin kwa ke namo kwansi kal
0: je jide la sebe inzam bugurana ke ba
1: ake ba
0: duwan belen al inzam bugurani kadi be silong ile bele tulle ala balan duwe
1: ke de
0: kangi idin ne ki lonfin nungilen lonfin ya benen ba jaso ene benen ba indual asa erikia
1: e gan asa asa ke ha ba e gal si
0: ide en tegun kwa kulba arage
1: arage
0: maran kana ma wela lengin wa ile duwal jinjel wa ze songo ke ne al bugurana ba ye demba ile itille sikia
1: nas dar sipia si
0: maran ji jalun se ile itisi alun jituna apaja
1: e na den ji wele e gal ji ngondi aba ji itisi jalun
0: ba jalun zalan apaja wala ben jami ile itina ke balan ba ina mi
1: wala lang am nas age marawa na ma kere ngor na kina ma ile le kai ki sense ye duwa ke bal fukurani idina lombi ki ngase al gitewa ki kedengis jain to legis pispia kwa kun atis jain atas jambaye ngwal bakul araban duin tebun
0: ne mbelen gel gena al deleke
1: e deleke marji abas jalonas besara yaw ye bay inni ye kan belen imbele siro kan dombar digle do kena belen na imbele sibere na mbelen gi asa itti jang na jalon sinas dorro jaw lanas dar jaw
0: albasun
1: marasa jang itti nas jalumba na duo kenas longnas bi kal dingle ti siro amu ne le duo si anni asa longnas kid na imbele deloy
0: e
1: gel kini asan jang
0: e gel ne ni real si jang ye na deng ne si ba ma zauri di balan oto in jwanan si yani real si jambal men jo anzi sare nga jambu balan ben jo ila jambu ku ku yom do
1: amnes ala la la ina ngjo
0: ila ngasan injualan si ba
1: ki bisara sinja
0: ki bisara jo no menin
1: e si me in na malo ngelongal dok dokolan jurnyoy dokola si ga ki sense ki bisara jurnyo ki tulle jurnyo dok baye ina le akwa kulle tulle ki ndelinga marado ga ba giti jurnyo do bay long de na sa do erijang na jote ngalan si doroya
0: e
1: kala sande ngoro jalo na ma yelna wuri wuri ya na ma jiti ya na ma jaga jata na ma konga tebun ya na ma njo asa agi e kala dogora do bay nenge apa min doke nga tulle ajuri nyoba le aba apa ki na ma ikese maraba doke nga tulle ajuri nyoba apa ki ki sense le bang gin kelma si moy arana sare na basin jalo al ki sense tulle ajuri nyoba na sa sama tara se
0: ye dual tuluru nyuwe wala galal tuluru nyuwe kam fingi dina liya kenga ala si lo mimbi
1: wa
0: yani ati tuluru nyuwe kam fingi dina kenga ala si mbiring ee ka tuluru nyuwe na ati tuluru nyuwe ba kam fingi dina kenga ala si lo mimbi na kwa diya kina lo ilale kao kita yana hata deng kise yani aba kuro mungi na wawi nga ba
1: ae se kwa sunga kina ila nkawe na akenyiti aba inama kise yense sa sunga jiti kangu ngina ye marawad le agi baspi na kurel na duina tani imbeleng ala wel balang kuing alang kong idina yal itikya jurnyo tulle abuloba maralial apa yang anas mai sembe agiti na tulle kan se tebutuidi nas long ka al apa yang kwa kulgi kimele na ka tulle urnyoba na kwa bay nale ngaw wala na ido ay kwelba wala dobe dobe meleng ay pelaneng kwa inel long wala inel long ile namas tebutina star yaran ki kwanke na arana sare kwa kanyinga le anama ken alan irita ji ke na kase tulle abu
0: e
1: ke na kase bundi na to ka ki kwan ji ngane le ri asam bagi asam ba duwa ke balge ka bagi fe e ke le anamas ken alan den ani jal ba bibam bas na ki sense ba ye mus muske de koronga ba diele na ba ki sense tulle kurnyol ingalan tulle kurnyol kan le kwan dio aniske na kwa kul bagi kawe na ye lia den rabuliti wala den hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alan die wala mujtaman die na duo bi duan bile ke ngala sisi me alki borai na ala so ina isa so tole burnyo to al bagil kwa kul al badu yin kirsin akituli egal na le yabas long
0: den egal ile jurnyu aye tole runyu masalan ile gwa aye tole runyu e adin itage adisonga gane tulle ngurnyu hal yani dangoreling kwa tasir sanke wala wala bang inen junyu eno ma ko ngam ma filani gol to le marang worelen tasir sanke
1: ingis don ki sense kida ngorele kainsi na kote ile siminsi bakir sin kalen tale na ki kunyi kallu na marajuru le na kil mangale tabbi yako tare asko ba ko ana men kama yal filani ko is bagil albat sa tonto le riunyu lakin marra ina kama ya bakalo kunsi kal inen urnyo
0: yani jige aske ba
1: aske ba jige tasir aske ba ba ko age na kirsin ya zainal bele al yena masalin kama ba bele jirsin al hawa bauna dui khalas ile na maje na masai
0: jige jalo zaila bele jirsin den talal din
1: do hatta na kangile egel kan dok din do ake din talale ke ile na makise ense dai ngore kwazi kiko ya sayen kwa asan den tasir kalwa aten den sokle al yena jainga kul inen longa na ki arana sare bayena dokken akinal kunduna na pakindelinga na stonga tonga nkawe na lompiro bayena dogola inni na na dok songa kindeling orre na ye jayinga bakuli nenge na man tini na le lompi el na nkwa kala sa hadwela nkwa kusi bau as agente ba derim banke mara na maki kwela anan si anisi kairenka jayinga asan jayinga ndora kairenka asan kayona ki ilako al jayin tulle na dogola si anan ki sense ki tulle la kurnyala ko balki kalenta kirsin wala ki kunyi kallu na mara asiras kai dende ngani askam
0: zainina warale mfila ngabailo na tasir ke zainial duotok wala gal dogala duotok ngisi jelu na jamailo ngwen kurnyol inalomba aldi juela sangile duolen julu lakin marang inin hawile nja galalan ke le dora balan juona zain jamin alfilani dola si bagil wala galal lolo Zidi ele jagil aji apa yang nama jijan na tabi genjana di ele tabi genjana tu leja. Barang ki kau itu ganas mitil kaldi ganas singa mal anin dogal aji hal ele kue si kilma dio ya ni kilma lan simoi wal runin kilmu fuye.
1: Ki borai.
0: Aji jana zuki mitil ki dua kering jalo.
1: Ki borai. Abas ji min dem ule wal dem togles ki tu lejuwa. Nas jawli nas enjoy jurnyo ina la lomba alba ele duongi. Jurnyo ay kinga sel lompi na ini kang lompi lombreleke na sengwa dogola se alki dora burnyo alka wel na ina lomba jurnyo ela al doingi wala pilanal kense runyo alang liaka onos ullu inye jullu ayba el lompi na kinga se bajina ini kwa kula san kain danjur mara ela duona ma lompi se denga na se tuleke lami na ki den ken dogola se ki ira dora runyo ji ato aba joan kinse jurnyo na ela duol le ji ona jegila na jel na dingo ese wala kin dogola se dok jirsimo nas enjoa karo al wela lang bilok imburnyo na ila don dogola al ila don dogola bagil ay kurnyol nan nan sing enjoa injurnyo ila duar runyo ina la lombali ye nas arreke den juru al dombaro ke lomping na imbelang lang inen na inen hen ila dual ki ila doranya na karo al wel kilo al kain tong alandok in kurnyo na yal ila duo kenzo runyo ine ko ele aba pa nga baslong ki sense ila duo wala doing ba wala doing yal gis in domong do ile fago wala wosi in ina la lombali ile duongi na skullo al dombare ke lomping na lompina is en kwala ki inen kurnyu he lia zaje ngange mbola dikwa ngomba basi long al lo ke nan mara abasa jwaba imen dok bang ke lia na dok dingiri ting diko ngaba kis kiringa sfa ba wala ke jurun ko ranga sfa ba na ma ngwa ya ke jilo kalba ile duongi si jegi la bas na ma jino jullo na jelna skinga sin jama lan kilo ginenka
0: e gal ine na ma diko basi long e kur ke ndo de ingiri so inu kwa masalan uto ngalang e duo dimbarale kelma son dorgala ngay ba wala gal utonga tinti na sanga ka ba imbere ti ruul ko ni kirsungo na ngi kirsungo asa dogala su ugda fi hatta jilon na ri jegila na duongi na jijenne ele duon den jurun ke utanga jama na jola nyi asi jani ya ngasi sugati ugaling matising girgingo fi ya yendo security
1: si batba
0: idi nali ke njanga ba imbere alamba ki rabu duongi ri jegila bayin kwa gina asin ke min dio kelma pisani ba idi niji na jurnyo ba niji na azgali ba illo na mare ko lan ki sense ki ka ngun sunwa askering alki alwo re kwa kan ilalong alang eribe edisi e bizad zeninar foreng erving it zeninal ki asiken na kwa alben askering ko gul alben askering jurnyo to len ken siminga alsa sun to len illo leng namo do ko la lang kaungi na ingwa e jurnyungo rhei na lai ba inalamba al duo bulong e has in uto sunga ke no urtu to ngi di ko za san jawlati ki den sur seje ya sinki Naden sosi e aining fototiel. Naden surin den tuling aisi long, naden kakirin aisi long. Iloleng al urtutunga rimmen kawe huwaiba. Dine sinkel ngingi jurnyuwa songwa tarai. Nal utonga kain, alang ngata apuwa si tihringya. Ilo algesi ayinkwa al joingi ke walagala jirgingo kakire ke alantas ki kwen. Walgal alantas ki dogolang. Ile jirgingo namaye na sari yangasi kafi. Na sari yangasi tulenga rengi. Na yensi sari tulenga utonga tulenga swi. Na jundi na kwa kerenga yinkami nga filani dogola tulenge. Ile nama dogola lang yungwa kida yungwara lembas yinkang alang kwa kerenga yungangul filani gwal inayi. Ji ilaalla jawu alangi sare kwa tawagaldul wala ilaan jawangis lom fitawata. Yan dogola si hata yen belen alang kiden kiden jurnyungo tulle burnyo. Na tani ine ni njama alang kwa ina ngangu. Kino makana mwela yungwa. Kida yungwara leng insisa songoskan. Hata di dogola la yungwa. Ati juri na jingi ti din suri mba njami al oune ina ngangi
1: ndu. Alangi kwa kagila wala doji.
0: Ati uto nga nyeti ni kwe. Nama wela leng yungwa in eri al kikaw nungi leng. Kaji alwara duwenjang, jelula tulele wala kujo jangasikia.
1: Aswe, kiborai. Kisense, jurinyungwa wala jirigingwa, bakwa apanga le undul, abas apanga shuhuru kirigingwa. Doki yanga banku manas jayin kayin, na banku manas apanga jirigingwa kayin, yendo bank futo kaya ila jirigingwa si, namas tule kirigingwa. Inama sasunga domi, wala sasunga dari. Ine, namaki kwele alang inkwa, dayang orrele, jayin ale alkayin. Utonga kinal kul indelinga dain iri wala alji joela lanja ina alji ajo abati juri na tulle jingi wala ati guti na tulle ja wala ati ayuri na songo nga jizo wala ka jizo
0: ayuri
1: alja ji idinga jawaba idinga jawaba e alangi kwa kalwe maraki al e kwa kitkan nas kainas jalong siki sense ki dora tulle askirenga ba ba idinga o alangi kwa kalwe kata ba yel na zai juri tulle ingi ba idi ngi te aba orona ku imbal ngali yolan ko hinir ay di ate indwa juri so to leji na alsa so anepia na ineng na ku imbal ngi ritu so an ate do skas so ngonga an na ku imbal nga aska imba do ba waya sin yenga si awle asa kan ate ka gut a na ka gutu le na na yinga ka yoba ile gusi do bo nduna san awle alka gutu le a na si yinga ritu sa na ma ina aba kela lompin ken gute ngale aba kena lompin ken gute ngale kela wala lompin de belele al urtu tunga an ji idin ala jawaba alangi kwa kagila alangi dojegil na do el na jisi ane pe na alangi do ngere to sujam ji allomping de ngani ina jaw
0: den
1: tulingi ji juri tule kal gingi mar idin ga gingi te ba alang jonas kwa ngere to sujam al ji inen jalo asa ji jay na yi nga sa kin ba ate songo age ina lomba asan jawleti asa ka ang na biya sa bamba ate ilona de gutule ja wargalati dok erit erinane ya inalomba rangel nas injwasa ka ayin na biya sa bamba

dofi do intinle asar radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons goings jeng nanji dog do taras jang nanji dog lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel neski kay mbelenga jabon walgal tesiya kaangu elawun alye na goingi ke alandin kel mapis eng na kaangu elawun alye goingin dorai nang yei na rumingin dorai

0: Barafatai kise urre kwa na doksi daing sawa kilkami na mudo kong tina sang daing bera tabung kousingi. Bara jamal donga gikani aljanna jago na dok bara abunani dogi donga kani wala abdalanani donga gikani bara sef kemrod bara sef asikir jainga bara tariu dok asikir jainga donga gani na bar nga kerenga alkien kona irinyenge kwasunga kengi sene kien kona gis irinyenge marang kungi gis baso na asogis amin kisense kwa kital benna bago na gis remember na aluna kwa sunga ferra kawe na dok kwa kerenga siskenge benna bago gise alki kan na dok daing aldi ilakir sing oto ndeng aldi dok sunga tegatini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngotule kwa le jangana itule kurnyol asan di surisi injem egel oto nde nyomile ele jurnyu walge kasi tulle ele alge kasi kurnyol kasa kurro ang wala galal duin surisi inge legel kamana tu al dora arangana tubung ane in nama dogwal lang bara musa lang hindok no min kurro njani lay kwa kital kendo la tulle kurnyol no dogwal kita yangasi tulle kurnyol al kurro la jani na kanyalan sare kwa kendinga kiri kwa do kendo la si tulu kunyol na kendo la si bale kaye na kingalal yang si tulu kunyol alangal si surungang deng kikiri ngile sunga kalnga wala belong al bele ho na kirsing jago
1: ki borai na borafatay doktani kinga dokna ke kwela lang si daing bera tabung kago wala daing girsing mo yinal kanyang kirsing mo ingis nong kisense gi abad dogara si tulu yurinyo kisense kurogena ikanne jainga tebukwang irina ji kwandio aljain kisense jalonti ina al ortotoma inengil utu abaspugon irikwol al karalonginti
0: lo
1: karalou na kwaba kalweela utu si maraba lona sterebe san karin wala dus kwol fugon den karin ala longinti ba ina mai lona jainji aba dogala si tulle jurnyo na dogala jain tulle ila ina jurnyo alang yeng tebukwale kisense wala jainga tebukwale kuros kenyi jigi kurokanya na nyendo ksi kuroken na jieng iri karadoite na ina lomba alba boru tok delengi na le boru nga boru le nyadoite na kiel kame ina te yi aba jekila te ki al kain boru nga kele al kalu al tuskele kain na kalu arana sare kwa nkieng belenga al undula al kirsinga al duopilan eripia wala al ila duopilan indeng usura kwe korona ri pelansi tewa wargal na tirimbil tule wala kimpia wargal dombre tule rangana skwa gut kawe ila dombre kan buru kulle dui egen na denja ing ilal ke wala ri tule pia ati lona na talamburi telefon tule ati lona ri tule na fi tirimbil le wala ki kam sa don tayara la na tewa kan dui na buru buru le dui ileri na kwa kwela
0: liana du to
1: egen du to ingai ba buru kul malayin kinal kayi dinen die ku sikiwiti ana kel kamel ile duo ane pia ile na mayo ngal den utura su kuroyini den abankereng iya na den usura ali yesu kurnyol na manye na gut insi pia na tes el na ile si pia na ile lole mpago na den utura su kuroyini na den suri kuroyini na den mutama su kuroyini na den boru su kuroyini kin kurro na mayena kwa kul si kas bengine na dengri in na masa songa tarasi alangi dogola si ki dorat jurnyo alang kwa shegi akami aba wala alang kwa ina kami aba al nanon pe dembara yebi wala inempia
0: kam mushkila yene ne kidayen worelen yani ila kana surunga si wala gal kwa surunga si ritulle man ne skindele aba wala gal hatta jedi ngelunga ile kwe tulle kurnyol ba wala gal erike no korongi ajiba lo manga san dua tulle jelil ala sare ile le son tulle marang aba jonga yegi la dayen worren kwa wala gal kwa nyetti nin ko en dedile fuyinge kilmangale
1: sa sonwa
0: idina duo den barasi wala gal den baran kwesi wala gal ayin kan hata bayi masa belalum duo ke balance ki utule manninge ba jitile jiti ile jiti alji njamingal duo si janni dile la fingiti wala ile duo len kire
1: so ki sense injingo sa so tarasi ki kwa ki kan na kurnyo ki sense nang dokini ni sunwa ke gila ki kain kuni na skiwi sa sunwa ina gijwa bayme alze giran entongnya bayme yakam belastomba kabadu ilot nanya kizense giran alli yena kilmanga gitige ile bay mesi bang bari bawona nini giti tan warganang tewa warganang eri giti anefia egal warganang nang longa di ala kwen kama nang eri sim ini wala eri ana ya ba winga dor kerang amina gena way kan wuyi sar kul man kin man giti egal namaki sense kain kin magena giti ge na do di mbarasi eri tulle man nga zindele mba kate aba egal na do mbara eri kweran tulle pe ana tebunje ka ire bay kilma so dor indere egal badilalang kurwana sin waya kai ineri asa son tarase al jaw al awunas lompi kuroni ne kilo al gis anikaw alang tulleje enaji al ja inala lomba din suri al dayin inaja in al dina masa son tarase nama e 14 dik anidi ga anas kelame ke gavalai e tusken de ndio tiktok le al kwa ke ne kulwe inama e borwal ispania kariya nama dikke na kena risin na e kwa dilang si bele ela na risin na bele kwa dilla ki mburwale ki ngil masa son jittige aba diin dio dori kenas e erdik erenga na kwela an eritu lepia asa banyin tiba alang tabunje alba bundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba nama jundi wargal digning en nas bawuna na jun memba nama imba inal duin ke ngana gigel na anija namas hukumin biyan wargal kurunzi biyan ma baw maraki dai kayen burumale do lagin garibwa urban kiyasa in kai aba zai do kuro na eritu le kwela lan veanas erenga juru leela al kin munazamata na kuritia na kin kuritia na kundula na indosis kerele egel na daimin kawe na skereli na kanne na kalwe ineri hal tu leela yalangis kise te bunje wala abaku mena kisense indosa irenga kulle wasunga boruma kul kila egel boruma kul kila boruma kwa kien te bunga nang na munazamata kina yene ani asi daimin pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru ma dole dole kin kin zi daimin kawe al kundula na chat kian berel nadin majuru insi kitabun kanya al ila ngi na kiya tayaba jegi dana duwe na telefon pia warganin do el na jumana arbi to le tewa wargal tayara wargal tirmbil ke wargal turlungu gatar wargal eri to le pia dawa wargal kinkinal kul kanwi abas irringa to le alba unnas belen kwasi kwal bas kereli marabi al kinkil ma so jiti gal botay ngalang al ila ngi na botay antemun ingi sense namas long ka tayaba dayen orreawngi iri naka duwa dan na juzu in le urnyo nas ka alo in namai tin kadun suri ina wela lang irsin walang bar nga sade nga waki sense in itin juzu min le aliena kwa nga mangal sakafa wala ada takalita ke bunni ya kenal kide le kurnyo ki sense ka gila sunwa aba dai duwa iri kwa antu le pya kurukiti kuruas kanye ti balan tabunje warga sin jittika nan kun dia ba yake ba nama konas ken kurta suruki na jitika in nama yena sa soma jiti ki sense dan jay lelke na yena ila mun ko te ngalan tabun ko
0: a ki se albeje jo aba bara musa a ko ala gal kel kan dildingwe a surunga zis kurta suruki di ilaye ina lomba al otoy walal kani min tori yala himbele ki kayin wo na ki kayin wo to morgongan a nama ka wala sangalun e ki kana jurnyu to lengirse no wala sangalon asas e asamin gittin wala gal kilman gittin duldin ko dele jawla la haddi ma to ne ki kan a na kangi in gittin ko kulle wake banu ko e ma yan leke mun gi nan dai belen die balakin marang baji tir jar na man tabu
1: e asoy ke borai e kangi na in gittin alke e daldin do wala nyatin leba e na man dai diyo nake ingis long ye jitting lobi lona ke boru na ke bakwa ke na jitage na kwa ke na tulage iri na lompi belen deng belele nama in aliena torek dik dulding we jittitia aliena ki erbet kami na kwa fuka nga sitan kami aliena na lompi in dombore ngale ke in nama dobi duos long aliena kwa nga mangal jitti nga nama yena jitting ilar kwa kulle kri nama yena min torek dik lena skaba ile jittinzi mara nama kangungi na jitin dailes kai na kwadi ga kai na jitin dile akeba kin kwa kan gut kawe na ile jitin si karakawe
0: ki guditi
1: dora dawo zen kawe na kitengenga ato abelo na tengenga kai mutamare walgal gutuleke jitin ile sibasun kurongawa na karakawe na basin kalon jitin ile tole ala bana dobe dobe ko lan jitipia bas donal tengeke ka ba ngwalang injitisia tengela kasal mai ami naran bas jige ala ngai jundi balang kai injitisia nan nan a dokalan bas kigia na mai lot kai naka jain ala ngai umma batulle kin burun wal tumun wal na ki tengeka kanana ki gutulle na riyaki na mar riyin koranga koyenge ki ate namas kai na gut dixis gut kau na good ay batulle good na torik dingi ila na kwa kering kundi egel kundi good a kerngale kenge namaki kain sina ngaming good inal baye anan kiki andu al baye na sena inal baye na kinga situ na surunga si ina kingba kain wongal kain namang kain abanga namang kia tel kela namang kain dogala al ba nafsu good sina kaw na tori eritule ala kaba in good ye adelo na tulle ki sense kangungal eritule as undulba as kiring el malang ineng ane kana matebung am footing lo ngade yanai kinga su bindi na ineng na tebung na do ki kwang kang na kwasi kalu na skalung kila kwa jitinga la ge ba sa sama tulege na abakele dai ndio ki se kinga se rogis kere le tulle na ma in ine tebung am footing ka sina si long al jundi na lo ngade yan ki kote yang alang reake na asang rin si kat ko nasu sanika
0: mungkin do ke kibriya rong nang ki mudo aze bia
1: si e kan kibriya kam ne tabung futing na liana kwa fukanga kibriya kam ya aliana do tabus futo jang risi nyame ngasa jalo na as jalo ba e kan
0: na mo nyama alter erine starai e kan oto ila al nki de lo ile kangal ki de le ka jurnu ngir sing oto do ninke na nasin dogala gene ki dora korru mara awe ns duwe ngwa ki ndola king asa digo iske ni ji kyan jurni ko le bal mara ngaw bang iri
1: ku ba di mara ngi ke na ngi ngi ngi
0: e mungkin nan ngi sim bacha gala fiya ina sim ko abal ki barkai ala nye je ne in usi on ki den suri ne jegil na ma den korro ran ma wi ngane sim ko duwe bara illo le se jwa al so ngwa tarasi in uyela ji bara musa na ko asur nga zikali gawe nan aridin da yarle nan jelu no koron ila ki sin gwa
1: e ki sense english don ine kiro sa so majiti kan aliana ki jiti in kirsing ne jurnyo on kirsing nama arike aliana kwa fuka suluk kaminga jikin tasrufata al jay wal galal joel alanki kwa ang jay aliana ki ngama alang si bagi jang na alang si dali to le jang dali mangasa nga jamba na kilma dok jing alang to le kilma fuka sa nga jamba na dok al udonga kayi dok aliting sabor kwela ki nama kul ka gal kwa fuka ngama suluk yata kin suluka na tane nama arike din shakhsiya din gerre wala din shakli aljay mutamandi alan ko ina kama ba shaki abay karaka gini na jela na yendi ngur jamben ko ina kelleles abaji jena jago ben kami allah ba al ila ina ina lan anifa egal ina ma du din shakji ato fagure na ko agi kunani ko ina ma du egal na ko akwela ba na tane haja dok din shakhsiya le na ma dok erike na dok adigi ko akwela na ngizai erin musul kawya idara as jemba fajil jang nan do kalu jang lo ngadi yang na shexi kalu ko ngam ai inal kalu e ba erikane tabu ngala ngaje ba wala gay tulle ta ga digire ngala ngai feba ala ngis tabu nge wal gala ki namu kul kai
0: chesiya da
1: ge egal dai mu tamale namu kikin si as kaimba namu ila un ina do eri asin jalomba marraba sin tabu futo jang dele ban jamin asa jalo
0: asa jalo
1: egal
0: asa jalo erin kares
1: egal namu yal ginjo abade do kala si tulla runyuma abakele ala ngne si e kane wala san belen tulle ngil pilan jikin do kala si indora al jurnu tulle ala ba al ilan walan ki indora jurnyo alan inegi ku bi kep ka ku indora la tulle uri bi de ngora la ba bi kimbang ina bele malang ong na skel am ku imbar nga si e na injual ki borai ki sense kal alu do kala ki na sa mo futo kai al ki borai na ingusi ba ne ka sa alu ni ba marra ingusi al jamaile alan onas
0: ku wa ma su kwanin kai filan e dogala kai nga sa gya ne ki jurnyo to le ngir sin dogala kai nga ta di kani ya di kya gane ri ko la lan fi ya ki kem bar nga na nya na jasa ma di bang na den iya sin na den ba sin gen to yin ko sa shawurin fi ya ka asa erdi ga nga ki ku inja ro ina ne nan ka sa in ri si kalan wonin ka si abai lo na ken si apa nga ngi lal ba na ma je na fi abas ke nga pa nga ngi lal ba ba ile ri sin ma jasi maran kilal dulla kurnye ba
1: aiwa e asin ko ba e
0: ki gen alang zina al kawa bal warin ustu do nga ngi jurnyo to la jundi nes kwe ki kembar nga jirgi wo ki gen tongin kwan jirgi wo la ke na al erige ko la lan fiya duo falling ises belum ba ma dig den tongis bel ma ni jirgi wo la ye ni jasi de nga joba jurnyo al to la ba mungkin na ni duo fal kelami filani ko la nan fiya wal gal filani al ko la ngi nan fiya wal filani ko al ko la nan fiya jial ba ke la ne an tetter na mas bi ji al si juiti ji tong kikin dolang bas dikku yak jang na ban koring iri jang na sim mashagala iri jang na dola siki doratu la jurnu ba na ajol bagala sen duo ker en na sin kwa kindola aljunyu kidora tulab kwa egal nasi worren kwa na me leki dual eri lodi ngalji di ngwe kena fifal aisin kwa ba
1: egal aisin kwa ba na ma in
0: zoliti na ma louna ye fi na low yo ma belon eri apa ngala na singangil egal ki kangi zaman ko
1: egal na egal dengi
0: mungkin
1: egal ya ga nin kwe je pa na eri apa pya na mai fagen pya le ana ma ile sesa kiren ya ga story kimba ngai nengin gindo kala inen ke ayla ma janna ni dimen ja
0: na ma janna ya ga yare de tin
1: egal atene ngi bele kelami
0: gi bedel de ine kul kang ine gi duo insan go din sursi lo ile jawgoti munin jonet le tan ni dimle jawgoti hal kiki gin ni dimon kagin iza ka kiyar wore kwa kan wala kai ne kar luita lana in bele oto ay ma min tori gi ni dimagin agin ye sa wala kai nes kai ngana kwazi kar luita
1: asoi ki borai kasing is long ni dimakin asa kai ngana kar luita na ki kai sina kari kulo ato aba je gilal dai mboru derke ki dimbagi na barnga kulim bagi al kai nes kel kame aba je gilal dai mboru derke ki dai le kan si songa der na ki min torik dik ato ingi dongal ayanga wayanga awuna isle wala onga le kariti in ba deri nes ki kumo na mara ki la ayanga kari kwa nyenge nyetingal kanga ititi la langin derki dudu gin kurtena inkere ilaga ilase galba jundi inna ma kul kangungi na ki tabungam futing rinan kena longinte na tuleba yesi alan karakawi bayin kamin ala itiri kong na saburin ka walal inenka na al inen na inen long na ma kel na mas den tinel nas beto na ma erikere le khalas abade kel na en na ma kay na surin den ngira ne kono men kwai atisin kanungi nan tore dikka atusin kanungi kila na ma yena ti kayin
0: na ma kay na rimi
1: egen nas kay ngana rimi nga na ma sa suma ini ato na ma yena ki ngasi juru ngale gis ani fi na juru juru ngale elinga na ni jundi na kelisur suma enga nangis bagi sur suma bagi na bagi uling ngira na bagi ringa iba na bagi ki ataba yegena na nyuma na orre kwasi du nang erikere si wala kisi bagi dik fina bagi ni aiba egal bagi do kan se do koran ake ala ngi ki bagi ja aba lo na jide le eritule jumiti nan bagi ja aba idina jisi gis jigiti na tulle ana fe ba ila risi bagi ya kai ba na ma maraki kain si na kin si bagi kaw na ma geran age na karim na tuminga na irid wite ana sa zo indeni na koten ala ngeran ake si kaw na tulle kan de wala lan kafo na nagi sen kana ngwa geran ake na so ngai na karimo egal ala bunya wala eridias kain ba eritule asa kain ba ala ba bunya torek dik nama kumana eritule dia sakim in nama sasonga korongi irena ki kain sina ki sense kasi ba sindong al geri tizin wala tamanin pin mi anas kina na utonga kini nse ko egal nama eriel nas domong tule ka wulyo ka taral inemba nama ski duska jato aba egal futu akel ba jato aba el na ileri nga ki sense nama ile duonde anas sa kirenka egal intarim indual ki story dik duo inen kwa na ile duombele ate aliena da ile fawo atisin karuma nama ba ile ana memba atisin kanuma egal atisin kanuma ke nama yengena nyat daga atu ki da ngere ke na inen kai egal
0: a ki se bara musa so sunga a bar nga dogal banna skel bam na bar nga al e banna bawgidi sunga ta gati ni lo se alam futo kai na asan kalun na asan ingiu ki se se ki al surin kan a na dog ki se kwa ke lesta wa kaldi al e ki en dogala ki dora tulle kurnyol de jurnyo to lenken koranga e ken tulinga na dokke se na mo dokko lalang ingwa atonden sogle alansi ko kul wori kawala aba ilong nas din e erijanga wala galti ko jo di janas din baragwa ina lomba lamba hadir inan e jaring na indwa lolo ingina ala alang ilo wele su gudleja na dok ko awna ko kilale akamba asad duode embarasi owness e imbelen il erisialan si fal belen nesden wujila belen bi balon se ilal e uto jiti ko an jiti hata el ki gana sikir singa duoden ko ke nes koronge asan jwa idi ne ki se ila se giye si jwa giye si rayanja ndi su rayanja ngis lon fido tawla didi ne ila ila duon ja ila ba erike nes nes genyo tuden sababu jija
1: si
0: ki se ki longa na ma songa go ilalan ki diel futo karin anam zog dan sa wakil kam na kai nga is dan berata bun kawo
2: bibe nes kel bam kain taringa jwenging deringin forang radio le poranyading

radio samar dientong ker kwangi au kibingang naskai titi na bundi naski angarka nyetting kel kam kiken jurwan jari na au na kibingang kang ila wung na songang eri kikwela lang daraga kutumo na alang surungam belenga kel kam narug ilole au kingasines adem ba ka lole kaim botale na man kainyar gabale al keng ina al yei na dayin dara keng ine na au ne kijin kang tin bitin lobilo au nes ke bam tarasindi al yei ne kika na kirsing tin bitin wal yei ne kika na kirsing tobito alang gis ke bam tarasindi alang kain kil mga surking.

Barakatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na donga gyan ne dok sunga anan duin donga dile fago na sogi samin dok kise aton sogin aljanna jago nes dok kinse nga inan juana ungan se nga sunga gis jago na sunga skiwi dile na dogi kilma nga simoge alji jela oto na tuske samar le jago na donga jani ilole nama dok kise kain bele oto aldi jurmi wotu lenga na kirsinga doksi keringa kela ne dio kingi la sabba doge kel musi moy na maranki ale kullu hal bakwel lan si dai wore jeyngo na alang bam tulle bawo na alang e sogote bugalen si utonga sunga tullenga kiwi na alang jutumonden doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwel lan si inkumong inno kisi alang kelmang din jiting zikaring karakawi na dok asangin kalung jurmi watu le kisi algi king si iri jagiti na ngal dayang wore si iri jagiti na sare gi jundi jial iya na bajang na lom finto bung ki dora tu le jere na si yung kwa alki borai idi nekin ilonga ni na dol algi ka jisi ani na ji din dol insi al dayang wore tu le jahingi na mangye na oto illolin fago illolin na madokwal kisense wore kwa kullo bilo albanes kelbam arang illolin sunga buto karin gurmiwo ina jwaba jolalan tori gele si yegil king wuonga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki kwalan min na bam na jabun na jono munin tubun rengo asan usi sunga kumong na alang kain juru wala sunga ka alang kain kelma wala sunga na basi long 19 asa selma osandi kainga numa wala lang agil bara Musa jwala lang oresi kuru ayja.

0: kelba ana lok barnga kina sa kalunga ba lobe lo alkay una ba warna di ele fago dok na burunga mere nyetinding asan kalunga le tuske kena e burunken e taringan rising nama dain lo monga teli ena ki deng inkrisi mo idin krisi wala dogala den jurnyung dogala si au nas in kalung asan soka kaula kisen se idin ki karinsi kai nama dogala jurnyung sa songa domi na bi kwa kusi balon dogala si abaki dora tulle burnyo asa tabungere toyen kwasi zat kindelinga nanse mutama si zat kindelinga nanse boru elase ali enke indele dok dok zati mutama kulle nan daldin dio le tabungere dok kul zati atilona dok boru ila kwela lanke boru ker surunga kwa kawa do bang kwe ila jena pa wal di entong tole kurnyol boru ngakin kulle bi albang balu kwa boru ngai duitia na ki en dokala kinal tole kurnyol baye na doktare ngasi inen tole kawe do mangasi inen tole kawe kilok namako el dai ngore alangi sin kwa dok si alang una ki to leburño dogala si kelsi bam ki en alkay dogala do lesi ton dok ki gorguras bawba wala ki zalas bawba utonga si alkay ngaba kweti rigitifa una e dakigering namasin jo en ritule ala bakit dak as jawba wala ki bele zalas jawba u bele si uru as jawba dok dok unas bele si ki simo jamen kwesi asangi iwidide na barok long na bara jangna dok si jara jebung warga na dok koro jebung wargal koro jam wargal karaba kin kulal kay dok una ting dogala ndien karajaw asa dogala jang dole na do kurinya nga porre nga tong algi jika luena jikin si jau tore dok yin lo bankawa nama do ki dok dain domo ina do kuyang iskago ya ina lomba al ani duobi duwa nama kwela lampe yate se yara yate ki ilaba ki diin baje marra dok nama do tinki bagi dogala ntabu ngal jang anan dok se kiri njaw nama muitama na doka san kiri njaw ki sense donwa ki kane sungwa ingisi mwa alki borai albongo na skelbami alki entina tina basba na benna bago na skelbami na dok inalomba alba to kara dok timbitin kundu na dok kesen kayen aldinga kinsi irin na ki kwela san sokwa kawla na ki ngam kutumu na tabunko ki boragi samin sunga na mase tim kerle wala sokerle kaya asoi
1: asogi samin asiker na borafatai wore kwa albanga na skelbami ni ilole na madogwela lang yung wawore kwa dayan dilong bot alye whatsapp hindi yung bot nasbiro balong lojor lojor is o sabe tise sabe o sandik os lojor o e os ongal in namade na dog dayan whatsapp hindi yung boti al sibiro ka balong ba na biro si balong kwa kul radio samar al satellite le irifago na namada kwela langis kwa langi den taradud le gis akidem ba duo idal gis satellite le kel am ne duo id al sikayin na kariba abaji den taradud juelingi ba ilay tok tok is os ongal in namadok ye na abade remzi juelingi ba ye ila al ye au os au sabe os lojor lojor in namada kwela abaji wela lang jeriki den tabung ereng namakaja namasabe alagal bija ilolen kise duo idal giskwel nyalang giskela mi satala ilene duo idal ke ne satala ile kelam namaskwa na dogis e kienko iribagi na buagisi duo ila ingisgwa walaga remengisgwa ne singwa kana alang nisbingasi e iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng irin jo ingise kidieng tulini ne kidieng Simiage albi ilong na ba radio samarindeng ereng na dogal bundu na baugiti na aisari membao na dogal giskonga iri bagiti kise iloki ngasi sunga tegatini asanki kwa kulin kalung jina ka ina jwabal kila kwa gea radio samar lege imaran duo biduo na dendonga iri jagiti na ye kengis utonga rimemvi jiro indalang radio samar sibas iri jani kibwara gisaming na bora fatai na mazdo kaiti itulele.

dofi do intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons joingis jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinsi jeng ela alle na lo tarasi na gel naski kay mbelenga japon walgal tesiya kaun elawun alle na joingi ke alandin kel mapis en na kaun elawun alle joingin dorai nang yei na rumingin dorai

pela na queen ala kengo adangi le belaji kirgel ka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim bele tongjis im bele al tonga au tonga au keng tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilombi mala kwede ngai kwa imbele le kasana ada ngai kalu imbele kwede ngai kwa kwede ngai kwa tonga okay tondik nyoke ilamen dawlo ngai ele ba fe ba de bidi dinga ga mang dawanga ele na na ire bidul ba fe di dinga ga tonga dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na na ma imbele lombi kwede ngai kwa benes nas kelkam na ka kelma songa simala imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwede ngai kwa alkwadi ga kengilal ezi kwenye bay galina tongila tongilala anayke anning uroji to nyatinde bule wala ayeri bule kwale kengale bule wala kiz ela erbedze ela wala ayeri ela indo afaidi ba wala lombi ze baza fiba balam vize songa kwel idi na lombi ze kwel na loka kire deng deng anay la de kilma ke lombi deng kwel la de kilma ke kire nema lombi kwa de ngwa in ule ada ngin kalon anni ngudo haji ti won dawlo akin jettin dele na longo jiti okin jettin dele den tole dio dawlo on tole na dawon on tole kiral undilu jiti won kelel ki wazu bulili idi na kiya di kwel na ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea ada ngin dio ka in dora e kiti on nyetti ni kidele bule al lombi al ke na ka wada ngin alang uling izi ada ngin along tong ka kire batong ilay ara den kilma nyetti ni lombi zi kwengi na kide nyoro nyetti ni lombi zi kwengi na kwa kuda kujiti ngo kwe lakin ya ina kwa baka khalata lombi zi baza a na wona yi dora yi eyal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabu nga dhuri ba ili ina kaya nga lakin lodi kwele songa kwe na kire kul kwa nyetti ni lodi kwele kanga na duwalba lodi kwele jio lodi kwele jeng kwe kwa mbakula raba u aba min lo tele jio kwa lodi ko kwa kana ba kayuni ni jigiti ko ene kana neki ni zuwa jiti ko kamina ka wala de ngwa benna kayin kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan kan tabu ngodi lombile du kui la ki ngo du kwa ke laban ele din kalong anin kinu ran nyatti de ele ne ura git in lombe de baba ko ba wala de ngari nga kurel ba balombe zi so akwel anin kwa ke jiti ko e balombe zi so akwel anin kuinga elani bule kuinga bakin baylong jittimo kilala in ringa na kuingila dawlo ngo killer bar ilongi na jittimo kilal kwazi bule na dawlo ngila dok lambine dawlo zi ili inzi kwa inzi fya ina dawlo na jittimo kilala inzi bule albakul toki nama yegi zingwa e denya melnes lombi udwa kul kwa ne zingwa jittimo ngan ni bulel min kwale nang erbedle na kay zurngale na kay darunga dakki kwale ki doron enni bulal e kini dingina engis kwa adan tonga adan kirkel ing ne kwa adan kirkeling no kawa jonga dwimbera na dwin new kilallo mbizi karikulu duwa ke balang ing kwa allo mbizi lombinde en vrain zi bas fiane ngi udon ke gitu nyatindi bulen ben allo mbizi kwengi ki kankel man nyatindi na kainte bungole ing ka e ale ilege dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idina e kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalo legin du we kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adain kalon annen dawlo ngakin ele wala ronga kin ele elingi baw ba numa ronga kin na dawlo ngakin ji elombi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng enni bulul kin garaba kinezi ngamin kailin kuru ani nalang kirdu wii bazi baba bando zina anay ba na duwe lalaba al baza fiya ba nan ninkito ki nyeti ni bule eba jammer bule dele

astoke dami bara fatez amin kwi ala lona lona bain na tigel lelene bain na barungo kin kayen worre kwa barungo kin nyati ndikinal bi delle bain imbele kelzi bam na surungas bobo na kadiyo mbera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dai worre appoinal ke in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dora te illa ada kingukes jobel ki dine nege agrages jobel inzi kari kulo na inzi kalung dain jobaladung albat togi na albat togi duwe lezi kiozi jobel na albe na lombi adem fia ala kain katiang keringwai duwe kera keba alkuan kari katiang den keringwai kin kwa kil fia kwa kin nyeti ndi kinal kele mwala umari nge wala kinge kin nyeti ndi al kele kul fie kwa ke na kena skwazi fie kwe na kwazi tabu wa kurul ili na eng erbeni keng ke ura kena skwazi tabu wa nyeti ndi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa kati dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi ili na eng al kei ndo baro kuzingi na al kwa kena kuzingi marra lomfi ila ingi skwa adaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turba ale kiro adan kawla turba ale na kiye al kwa kila kang nis e nyeti ndi kang katia kila fazo ki dina na ki agare keninzi fazo nizi atom fazo nizi sareng katia kila nyeti ndi fazo na ki dele debe ala kan niba in al ki anay kang al ki kwa tulia mana ki tulia nga idin kang na deng nema ila al kia nga ila wo ila ze ela ilazi kaya kilma ezi kani na ezi el nadain kilma ale ongo na ki engis kwa kila al kien kilma ezi kana deng kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning engoris kembal dawa

ministeri au ku berenga ki nyetti de bene kelbam berenga je steri bana bene skel bodo in ule nama inal ko den kirje mo in u in jameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa ki lezi lo adalom bizi kiwe ne tizi keli sur wo ina kwa berenga ken ken ngas makka ker gido bel nas bibi kamber nas makka esker ge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikyon nyurungwa na kikyon kilma lombi enzi ala nga jundi ba euro ala nga jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso nga gwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meren ingain ulal eng songande kwen kwa diwanga kila azan lombi zikwido kila zibaskira ka olido na lombi ziken dora ka olido na enzi kamina tatas kwe ayinin lombizi aizin kiwa namanin kwa kile king baraskane lombing beleng baraskane nankwa rin azi lombin naman kikine daro kamme na daro kamme nama ki daro kwa kile kila kwa ke kila lombing ke majra king na kila da lombizi kiwe na kiyon kil mas anayik fie siye ilibelezi siye ke na endo kwa kile kata kwa terikawe na kiyon kil ma enzi kwen ati kuzi ing ati keing alombin den un keing erike ring ala keing ba inal iding aljen den un dine keing nama king kwa eng kwa diyo nga zi kiranga skole din kilo belas kan kwa diyo kila kundi lo lombile bana skole kiranga skole na lombizi dora kawale na lombizi skiwa na eng kiwa na eng kikyo surunga lombizi terikawe tina tina keing na lona lona keing na lombizi terikawe hili na lombi karake ba lombi kienka na dandiyo ke na nieske alan kendo kola eziskirti nga asoge zami barafatez amin kwe mberanga lombizi teriba kinada balong na kinada balong lombizi teriba na eni doran siye vale asoge zami barafatez amin ka inining ari naman soa tabu kwale naske naskaya asoge zami barafatez amin.

0: ay ben del barn
1: e kay mat
0: ete ba ko la do kisu winan
1: e war ka
0: la la tulle be dia
1: e tulle
0: a na do la kam bar
2: do la kire gena ki kirin ka kire jundiba
0: e ga ka kire gebet
2: la tarasi
0: e na ite do no mo ken na skaiti no mo ngitin war ka la da nga gorrendara le e la ite no mo do ga aya nga di ka gil na domber digin dio ka ndo murakin de kisingo ete no mo ko la lan domber e za ki le kisingo a sangal we is ne sabe ayato lewe a nanama ko la langis duli gis a ardempia a lia numaga duli pinginas de ngal dipia
1: a to le kagasing ardenga woto ba
0: e ya woto bana sardenja
1: e ine lomping bele ne main kwa alba lomping don anga na mai ki kuote la doja a taura inle ali na ki karu fisia nimes engwa king karun sor alining songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayere akay mafata aterela nimes engwa ji dulingwe adamenterge taka kinzi zalla jazan namasengwa lomfi ji asajalo lomfi nimes engwa asajiu alang kinkaro ses jua kinkaro albain na futon abang al beleke album lomfin al enkwa kinkaro puton a intile alangi kuote la jingi namasalabe ine namaja namas kingaja na nino ninos jasur na a dalde sorja nama yeine kuote la jingi namasalabeng. As la ide namas embalong al lomfi ne biyangasi ininte pia namas iwo elasa el lomfi kwa tiyentale alie jiwin al lomfi ndeng arga kenga nas king karuse daro daro mboa nas dake el illa nama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja illa nama yeina irija na kuote la jingi namas nemes enkwa ji waza kinkuote la ze ji al duli adamen tirgejang namas enjwa kinkuote la al yenge lomfing al dorol beng ke kwaranga ongal nas kinkwa ala kusini nas ense salaba namas iwo asai kwa alang kini ndio ku tela jingi namasalaki nas kaulie ki entarnga erikare ke kiria kela kelega tulenga ki namaide kare in namaye a aya degle le wele na lompende mbele na ele mbele
0: a tulei wo tobanas inangis ardenja na namagal wo dorpare kaungi na dogdeng aldipia e jawo wo dorpa nasgal aldija
3: e in aldi swa tarasi idin nalom fi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alje deldin diono otanga nyedi si yei nafia kuo alkikien karaba sallanga kein nakikien ge nandok aldendonga kein in nama jarriyanga nama jaram bayinsi ini asanya in iu. Jayinga alden donga kain. Aliyayi na fiya yangasi ingalgi jifiya asallajang. Ine namas imbeleng asang injiu. Karu puto nganas ayanga kain. Na nananana weyingi na puto ingi namang. Kilagenas diinto doga kain ba. Abay singangya asang kin karu salla ingi jisiba isang pirye eng. Ila nama lompi ken firgi nga fali di asanji injiw aliye nyedding na fi deldin diyo utongasi. Aliye kwe la lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asanye keli long na asan in long diken kuo al lompi indonga kain. Aliye nas inkwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaron si jegila lan nino na na kinga na darma ingi na ninkuo jingi na nin na sinjawla na na kaldega kakiri aki. Ilebele namaye ye ina majiran bayan si inelang gilela asanye firjanga iu na bakilla lompi kila se in yesiba fingi dinas kelma fogi dinas long sense erine lompi le kwengi alamba spia illelang ali ina inelang kwana zum kwale dujong na deuloki koranga ongal dok elana karusi ofurana kote nga bunge na karu kuldinga ini ne nino na dalderoga kay mana minni ngina man kingale pogu na nino pis enga daru nan darma elnes juma nan duldi enga nan ko bunge nan ze jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki kekiria kel daga na kele na karne zinga ni do mo sa jenga langi jani na kona ka lompin dentari illa na maye na spalidi ji namal ki lompi bang lompi ye kekire ngan kekire kurona ndele kei azan jidele puto jang na alang inga jamimba kana ditin ang anabes bara dulding kwe toyongo jisi dulding kwe sin toyongo baba ki lompi ken kuro puto tewsi jang na ji te terel jang na inga lomba al diwere roba jang na ba diwere roba jang ila seba sing mansanja idin na ji dosi jalong a roba si lompi ala kwelba na ken kola kel asa amba idin na ji kelma roba jang na ba kirma teye jang duldi si eba arralo numa tiri kilma te jang lompi ay san ba jum ingal ka ken karosis egi inna numa se le dunya majiram bayin armi asin nyam belenga asan lompi kuro le futoy
0: tulle meram bayin nas dogis ilangis aldi taras ja kayin aya kinin dombure ize kalin dio na numa ine tiri karin nas dan tombure dag dikel kam ya numa kayinga nas dog dayin barnamij gorendara sitibunkare.

0: Tulle tanu dokeng akan ke jam kwa adam bernama huran darale na ini nama galkuela nu dogi ngoke reko dan gi ngoma beleng kin ayanga din jaile kages palitia
1: kin ayanga doin jaile ingis walidial allom fine kasetewa na allom fine udo apirjan se nyeddin gis be doinu na allom fine kase intewa azanka alung aliye na kuringan kure na ine dogezi mbeleng lomfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja ela al gezi mfalidi ken kurones kaze falidi azang iu kise ka al anadulingwe ang azang iu lomfi ken kuro al songwage na mas iu ide kise nse lomfi kuro al sa songwage na king udwanga alayepi al basse jayi kwela bas jidele seje jayin kapas ka ato lomfi le seje jayin kuin udwanga nye denka se asa mba fale namas email king udwanga lomfi neskwa wala na iwel se adi ujiti adi tole basing iwel idi naska lomfi le seje jayin adi ki ye age lul nasing yel al lomfi mbeleng alang inu tole se a ine kise nse nemis jayin u kise lomfi le namas seje kise abi idi abi nas iwo al ken kuro so wage na nga liye asay kin oda nga nye din taraspe, na nga liye al kakie kin udo nga se nye din au, na kuoro kal den donga kin kin al kaya na wede, na kin kwa nye din al kin, al nye din den donga kin, na kela nang kuzingi dok, na yung kwa zan sala ki itaka asamba kin, idi na ken kuro so nga ge, ine na mas iwo kese lompe yung kuro, al so nga ge, na duwa nang way salaspe, na nang akeba nang tewa, ina ki ala kanga batorek na yene tewa na kain dalindio na maye nas iwo kese ine al lomfi nkuroso wage alang au nas dele seje puto aeng na kwe mbar nga se bagi ana wenge in algi kaze lomfi kwele ela alba ye lomfi njwenge
0: Tulei, mayroon bain, wut tobana sinantaraz girsimo inangis jauli ine nama gazok u dalpare kwo namus gispali el kin ayang ayesi ayse paleta denja ele
2: kin ayanga kasi duin jale ingis pali dia asanka ing alung ka duin suring ala a amba ka alomfing ang. Na asang ing alung ka alki luomfing ken kuwe na kakire ang. Na dok asang ing alung kila al kusingi dok alba inkein ina ka nama dok keng ina kusingi. Ine nama imbeleng asanka ing alung asang ingo na tule ing iding nadok badok anni asan kelasi ome al kusingi iding naduo ala akeba al kekeng enga nyet ke nama zin deldi agingi. Ine nama spingi dinas duing jayin in jawidi alang kuin jayinga deldin dio alang tulengage na kuin jayinga alang lomping kembelenga kel ame alang lomping den doran toga a ilomba. Iding naye akwelba alang duldin kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong alamba illa fi aliyakwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kay bayena jain tuleke na aba kusenga kay bayena jain kusei iding alang lompisi kilmaduin erin simway ba bas ilong alanka tulenga tulenga au ala lompisi kilmaduin erin simway iding na tule bayay alkuldinga si jundina kay neskeli na kemalul lang alekwi
0: Tule meram bain nas dog inan taras gis girsimwe in na inek

ki na nama en kwel alande en ratullen nin ko en garanji duon bele siya se jiwi elanga zui balanje nas king se jengo marang elanga se jiwi alangel nas din si iriyo ki la dora se jiwi nama kal din si staure nja nas iriyo ki na nama ko ande en ray na garan dinen diyo sa kwa nyet al kwa mbele akawe bayla en kawe asang ilim kiwi la nama kera na king si kawan nas iri kare elanga kawe ba alangji ja nas duon bele jiwi nama ji jangwe na ingen na ila duo indalande loaybo na ila bele ye alata kwazi jundi na kwa derenga songa inyi na kere dok ilayin na ji duo jeyi ngosi da duo si yani den jayi nga yeke aliye si ala piya indalang awu piya indalang yesis jeyi nguna uri kere ya nazi jeyi jeyi nguna uri kere ya ye lea kela kwa ngudong asas lombo na ye donan kela kwa lei ye la nama pingi na kela kwa si na ke ngala si irel ilayin na yeke ngala ngudua kela si den ngara rengal bar ke ngala kare ila si nama ye na kwa nkerea asa jeyi ngu duo si ki tabu tabu les jeyi ngu na uri kere ya ki na nama yeng kwa yandeng rain karang ji ding ral dingi ala ji si ding ala bana ji ke jamal yang dok abay si ji sin ji ba jamal yan abay sa ji simba jamal azam na ji ide nama en koel alande ara tulle ning karang kwa be kwa albakeyi dok albaski mo da gen kiesa na nama ko na tulle ning ko en ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ingeli ititi puans ko na ka ingeli ititi ning zikinga sikis ke ngol dok kan ko na alki kan dains bele kan nantana sa ka unes ki kainimu ki estrategia ta mutariba na ki na ma enkuel alang uritka na ki kera kwang korang aliyeng kawenes ki ngasi enang kainimul alang kiro kawungi na imbele ngara tulle ningu enkarang alang kagili enzan ingerisi kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi kakuel awas kiwo yeng kakueli asa kwasi kengeri kiro kbande ngara tulle enkarang Dharma kawungi na kawangwata ki nyet al ki nyet. Asa kei gana juunge wa kira sinama mahinga sa irika. Naba koto yungwala nga sa irika li abas tabung gana ndok zei. Aya nga wenga osdi kwa nga tabung. Bang kumona ki zaata akam. Ki na kunga na dwi narang. Kaya nga nana juunge. Kaya mfuwa nga nana juunge. Kaya nga lang kwa nana juunge. Kaya mkurunga nga nana juunge. Ki nyet nama juunga lia. Nama kwa kira nga kai. Nasa kaloma namamang duo kere ela. Nasembelang ngarisi alinan kerea. Nasa jisi paliti ye namas kitab lekutu mbijini wanjami ngal giraye na jau. Da giraye ye ba erisi na kawal tebi ereke. Aba tulle nyona ya otanya tal kwa giri nkawa ba kingyal kaini. Asuru ngiri kaini na kense na kamwetea na reme nkawa nama kamwetea na giri nkawa. Kirok nama kwa yanda yang arayanda la karang. Nama dille nkwa na kagira elle nga songwa ke asa na kaungi. Nasike nkwa na kengala ba elle si guru la kerea ye nama nkama ngal arasay. Aba elle si gibese kere nama nkama gimese. Aba pugo si zi. Pugo mara ye nama ngama jabal mara ki nyet nama yenge na ki kwele alande ara tulle nkarang ki ngwa kaina kawe na ki kang de ara kere ba ki ngwata angara insi nama ye na ki ngwa al din si mesi ola dain si mesi na jiti ala lia ki si me askan ba duo kere ba el nama zingwa bidi mburo ye apas njwa ki na dain mburo nama zingwa na ingi ki mbele lo sa kere ya ki kitabande ndiyo kiro nama ngwele na kaya ngwata angazi nyet alang kain kitabaka kiro na den diyo karoti na otan kwa na nyet korongan lage lorongan lage ge rongan da gnyet namo do kul kutuben kana ka indanang na dogalas gungti nyatin ilaing anan kikang na akungaba

0: Baila orre kwa ares ang alam bi kwa kuldom kan tajak nse bayinga bayinga ba konjola ge kunyirin nes uto ngaso ngafie majaram en dolpo dilia witi e ina magal barnga se donga jani nes de ngune na nagal kelna tajak en keri
1: e kinga balaisin kwa barnga eten sokle kisense e baso kisi ela una kin al longalan ka kisi asanga san ko ngando ge na konjola keritia mara kina mazdo en kalum real yene dulding po via na galon de le lo de an konjer bakin ela una al ki eziki kaw ne kida de konjer do kay no de an e ay bendel bank kire bank e lobi lo al ben do ay kanni e al li dem burun tule na man ko kital dem burun to gale kin ki sena do kilme si moel kalu a so ga ele na kalu na kay mbar nga kay kullu ngale kaw ti adok ne ne skeni ma ke verli e na kalu kay kullu na man kay regulatory en kala na man kay so gallo na man kay e kital ba kay nyetinding inna na mas longa le ting e diwo di kena ko la ngena na ele ele so tarasi a elen sa ba uno es go koro irto dan brudio ke wa uno es mar koro irto a ei na uno ting umel ka be uto ko sa kena dan erken ke bora meram men
0: a asai majram bain nama a oton kulbago barnga a na ko akit ar elon rimen ka uno rimen ka na ko akit gal ale lon skiing arka ka wita an number nga klasi alkay na ko si kiing arkale ne ki rimale kari kulitia naga sire kiing arkanga kagul a autonoma rike albele imbeleng kwang kilmangale kai nake na ila alkay kilmangale ke el naki kwel ilalom lom fikinga si aisa kwel ilalang na nama a kwelalang inin kirsingo alle lon nal del dindiyo kan dobi dos den kilman diole erike a na na dobi dogal aresi ila si songa takatin a na dikaying arenga kila alki kwel nama galgi ka kiretili ne futogitili na kwadinga sika kirepie na kwadinga sika nyokefie na kwadinga yani otanga diaskimba nama kwel kila otasi dog el ali loniki nalen takatin kwel elalong ye lon fikinga sikila aisa kul inalang kwel wala ilong aisan kela ami ne inikile sikul ei na nama tabunyeng na kagil ei kage alkidel dingwe kang na kayin kelmangas yesi arege wala gal ne lo al kayin kelmandio ke ne ki yinse sa son akwel tabunye
1: e ke braina ke brafata ke se in beleta gatini yanki de yanki ton wala unne ten sokle abaje gila kel kuldian kwa kan juma ne duwe den kelmandio itale ke na ritale kwel e songa ge dinga kidina duosi pal dok as belemba palas belemba pase ke den kelmandio long ayye ka kwel mara asang in kalom ki allompi ki ngasi ele tewa kayin jawale na kayin jangale al kayin elompi ki ngasi otanga kier nga gis kelele son to lenga kwel aliye ne ki ki kayin ki ma kwel sa do kona ka rti ba ka un ele un otanga de ke ne deldingi na otanga de ke ne jaton gene la songinge awule gis na ngerel dinga ke ne ji surungi ne joel na kele surungi ya gal kidik ba en lo indu sa bal kene ngani manning e territo ka kuro na makilla de jafal na avagal ilong tise nagal pellet gal aniba ini surule egel manning dogden surule jakaru jato lo asa mela no mara kinse lo mbinye se lo mara namba kain kilma italia ke alki kwel ke kain kilma tagine la kinse ya as indele man mara enan madu glo mbende ko talafi ngite kaungi egel kwadin jumanang erdi ke nay kilma sa so kwel nan dawa kelil lompe kayela jani ndama ke ette kelo na sare ne jato kelo neki dua kelo no koldo kelo ba jigire na eleri undulba no pingi wose tek no na ngwa na mama lombe kase na do gari ala inni ba lakin mara ya asu lomba lombe ngen kota ye lombe na diro na kulle lombe na kajalan aiba utanga janile mara kika na kikel ma kajalan ka mara ban jumo lo de ngi dalji juel kikel ma ela nang to leba na dile to leba na kinje ngale to langi ba yena mas area inke aran auna janu hikel man diere mai ker to lela ini a aliye dele ke alangis la so jenga sim movia aso ke bra
0: a so ma jaram bay nes inen jaro a baro taru fugo a rimmen ja so dwori a kenga a nama do ko ila alang jangwi nes do rimmen ja a kidog ili nganga alkara a na kuro na arka akenga ba abado gilona asa arkawri barnga kwa kul alilong neskelbam na kerigi buliti barim memba ei arkakela walake badiele asogis kamen songa barat tarufugo aljel dongay anni na aisi jamungo na baji domjang na aresang alanji domjang lod bilole aljijang majaramba nama barat taru na majaramba nama ridike utonga kensonga nekikwel na ki kwel na sadia ke ba a nama asan den tille wala gala le lon na deldin di ukan kwel asan kalun keri alki lon na deldinga dele sunga kalging wala gala na dele sunga kerling na kila otanga ilalon kul alyayi alkayen kelmangen ki tonge nes ki ngasi kul ilon asan utanga kul tespia wala dok anangi lon na diele kago dok ilon neste se indelimba waragal nene ruminga keba waragal ne lon nina al kelman siminga keba a nama kwel asan duobi duo kalun duo keri al yeke a na a ilong na den kilmake a barata a taro dongay songani aso isa membara al janne keri juliti na dorage jawiti ilon nina al kayin kungi duonjang anandain a toga jang bara majaram bay bay lo al kungi yang idingi na inan kingese na dorage jawi na kiwosi rit alke na duiti bara bara ahmad dogi donga sunga anni al dog jelna jago asois amin bashir dogi donga sunga anni abu bilal kwa kulgi donga anni albel nabago tajagin kari al ilombarnga kintinale ne ilonki al deldinga kan ne ilon al kainkel malike ne kila yelage ne ilon alankel lomfingin tok yi wala alki kol kul lorigan illa longay salomfi kela am kela si nuwala galori an kawngite ne nyoke kindelinga ti lonnesgi duobi duo ele risi aliyeden areleke ne siden surmay nalan woyi yi toyin alandele fago majaramba ente munje
1: e aso ki boraina ki borafata majaramba ki sense na longki alna magnifia na kuldian kwa kan ayda ki se lombe pia e kinsi kanom kan surnga liki komal molala kamba nan uto akain na ki askalumba kidal ilong alkain kungila ke mbal galu ana mai kai kidik ete abain kwalang itirikti ine dan burun sabam mosot kana uto akena liyi kusen al dan buru inangi na man yena ten sokles kai na kai na inan tabana kan ki deldin ke unriya ki dalba kusi age benyete inge na dan yiri kai e du morning ilole na jarrenga kai na lompe nge jarrenga kai e ido kidik manni ngoy ki ngwasi asan dnc jeyi della della ina den arran duin sabba ari ilon na kusen ade ke na bule illalon alkane wala ilong alduin sa bakawin na titnik mo siya di kisinga ya ay lang long pina NMP na ay long long pina NMP. Inna na makay, kitik na maski nga si impaliti dahingi seye ipaliti kideen sa ba abay lona kano. Marabay lona uru kaldi ki koranga kerga. Na kwa di kende ng kisinga agel ye long piki nga si sela inang ye long piki nga si. Kika palay, kwa di ninyuma ki daran bilang ye long piki nga si sela kwel dahin boru ye long piki nga si sela inan na nampia. Kinama jari nga kila ngena long piki kwel a alan dog mining ko ankel ma are awle dog lompinke nguto ana lo bana dulingwe lompe ye aba inkwa ri aisapi bandir ropia marale aisapia nama it en alang jikin ya si mun yalan asiker a jom mala ba walang asiker to bukari nga jawi ba al ardi kenan nusi ina eten sogle kika na kwel ye rumin ayena undul ba kika na kwel yiki dan buru kai na weli jok undul ba yiki kai na ailo na kin kwa dan buru akure le nam no illole kinema ngwela ngwa maramba niye illole dankin mangi nalki kwel kajalang alangi rumin sare la wolgal jato la dankin mang kajalang alki kwel yelompi bas illong in dankin mangi kajalang nalki kwel in yalay ba mara alkeer ke ela sae long al dele ke alangi zeki ngasi bakki elaling ela alang asikir roto bukari nga jaway ba walang asikir kusia kinina wenga ba marakin maka jana na kandan sabangere maralombe yeden sitin gasangela a ri abatolles kirimoba walgal nu abatolles kirimoba yenu in ko lesa inne bakinasi lole kinama in kwel ali lakinasi dorpi egana men kabin nun kai u kam wara kirimba na bes gal kole karuna na jamba lole kinama sin kalombe no kain kinal ki kwel kain are na lki lombe ndenga real kergelge lompe ngal kidge na bas elna ene jungiti ba illa bas jison ake mal jay na te dayen buru dayen do ake ngana aliyena kaje kaje gidan ya utonga de kay nas kiden u kise inga mara lompi na nama imbele ngaran gisin kwaye tore gel anes de u kise inja nama rumi uru jeldi alang awnes itrik tolle gigiya alang gisi ala ma en walga aya gis en din tabun adis ay ngana awi soker ne na din do a enga asan den u si ke gore na jabe na tore ngel aliyena eten sokule adeng yana nya
0: asoy majram ben nes inan jaro sura um hajir dongay sunga ni meram al dog jal na jago kimo adam dogi donga sunga ni ajel na jago hajir siliman dongay anni bara Isaac Ahmad dogi donga sunga anni Babikir dogi donga sunga anni Abdurrahman donga sunga anni Adam Draman Adam donga sunga anni Albel kwa kul nabago nama ilong nina alkaing otange kit alkaing kelmangal kaini kisa sunga kweli kin aliki sungan kwel barnga ilalong Aisa Roje Feli wala dinga kitage ba Aisa Rojafa nama otanga dia genginal oton den soklei neki ilong na yei na daimburu utonga dinga kayin ne indelinga ne yenga geba marang ilong kayin kelmale erdisi kan joyinga skang nas adya kayimba kila joyinga ilalong al kisen sege al tulenga kwage neki kwel wala yenga ageba na atilong na do kikilelen siki inalang kwel ilalong kinga sikila atilong nay neskandonga ilalong alan dogis iting ni pia nay rumingini ya aliyi a nasalami wala dog ilong alangi kilmam pis inia aliyi na amni wala atilong na kila kayin kilman kila siki kwel na akay mbamajramben yela ina kilodi kan sondrokou wi wala gal na muningan kan yi na dai muning adiaske ba oton sokle abaylon na kel na kagila a barnga orekwa hajir jensi ni jundul dongay sungani bago kwa kul na remember ka ngungi idingi ne kirai ngage ne makwala ngin kwa keri al ilong na kwa anki en kilmaleke yani ai al kwa sa songa ko ke fo la fuka en kwa annas mustahina lew keri intile ne kele kulle ilong al yenge di lole ne makwala alang ilole sunwa kirsingo ka ngungi idingi na lore anki otanga dinga les kalgen nekila otanga alomba aso kwasi roje feli wala al kwasi kale rengeli kwasi lote ale rengeli au galal ki bele fukay ngama beral amar rengeli au otanga al ina lomba a aisan ki ngasi te bunjia marang kiki kilan si kaimel ei majara mai nama kwel ei alang ila lore sunga kirsimo nakim kwasi donga ni al kelena tajagi ngindan kagul ka aso ki sa member nga nama sene wengal diele donga kregel
1: marabain kise albaji jua alkwa kayin nikien kelmana kien jorun sabal riker kweli hal illa long ala kela ota sama tagatine wala riker ne keda dele sama tagatini riker kena dele sama tagatini inakika bas mitilin gal bas mitilin gal do kitorik al ne fiana da embarukin ko sen a eleba alkwa kidi embaj kayin do abanya makki ki gabalai do abani fiana da taringa barunya albatari fi albas mine iso ba embelanga langa denga na rinan gawa kidi galba diktar fa duori ko patam burunya duori ke londa ke alanya dual ba ke nagal idi tarfi ka alantare anas mine iso na ri enan ulu inaka songa ne kwadi surunde julule alantong ulu na lang utumo na lang alang enan enan enan na ba ninga dikere ka mi ba kwadi gal elatinle in kami ka alba wala san itin da ban kwadi en ke la gal aban kwagi songa ne ke gabala yal kim basala ka we ne kien ka ka we na wala san ri pilan na ba duobi do den ri ke anas ko na jartin ka ngun ila sala le bach boruke na o na utanga kila tagatini ken alan yen ken dien tabuna yen alan yen ke kelma kweli mara eten so gle tori ila ke ten kerke sia insi kerke ala te mara bain aba do eten so gle na manina palke al palke tori kwa kan ngam melang alan mini ade amin ina sitting su surun kwedi kule nas rein kwedi kule nas diwin kwedi kule nas un ko edi kule kadengina kamya mara eten songle kwa nyet ka ngena en kamya ki eteka ade ilon ri amingi ka gi skule na buru ba ake ba minding imbele minding
0: ina madigi
1: na bele minding era na ma ridi ke na sa so ta gati ne ba ye en aba den in ye ta gati ne si ba den so ringa ye en alye kai anam buru ila lole kuro ila tir makela le dele ke aba ni vena ila kuro lia do alkoelan den to kwa kital kwelan kien suru kwelan tori kwelan rita kwelan kwa abon kwa kital kwelan da ba kwelan ka kule lia ba kikel man piskule li egel aba ona nas ayin asal lo ke kaum neska ba ayin nas lo ayin la mara ten sokle a tagati na la ba la una suru ngam ro kwa kran do ke aba lam ba kabe etena na maye ine na kayin kin man ngel ki kwelan nan ngel nan in ki sense a ang i ba mara kwa de ke na kien kin man ke ta ban kwa kulto age ba kwa en kalanga kin toringa kwadi kenen belen kalmbo ri inan ana alang ri inan hatta dual kwamburuke kwadi kenen belen aba ri sazon kwamburu dual mes kojo yela ya gisin kabe
0: locally fi
1: ya gisin ya gin kota kangilol asana kwa songa si
0: in nan maye aljimo dok dele ela ilalon kilo otan alki kwel kinga sele kelima nga pispie wala elondo asa kayindele neskeli kan de dina ay oto kwa kayindo nasin oto songa sinke songo nga sinke oto kan kuljinke marang lobi lole alke denkel ma fisaiba
1: fisaiba
0: ilalon kila oto kan dien dorol ja nyetting alki kwel yelaga esa kinga si roje feli ne ilong asan kilmam pis kan ne asa rumin kan wala do kayin siro kila alki kwel na dele do ridike yi na stalange alko anagis kriya yi na kamelaiba neskay na doken dengin jeldew kaw na kanakilon na kelmars dara kuni na makay na majum na duo ile risi ali sa songa kwel dinga sinke lakin marang alke zo sogam ngi ba alke basin kelma dara nga luiti alke bal locally fi yi yani ne na ko toy automatic do loying geli kaw a asa ridon amba ka ayninga na duinja ngay ni long yi na minta bu ngere ka ayninga kinsi na manyet yani kelinga gena itili kingesi a kinema kwela lang yin kwenyi ye kiel yensi kwel ilalo ngal kitrigi it kwel ni nal da ngingo belen ay sa lom fi kingesi tinel gisa kelesi al ki kwel ye kwel gisa wala ilong kit korang korong kwel kangu ni na otto bajel bara na na kay mutu nga jigila na kayin arenga al indelinga duo kenang erisi al kwel ilong al ki dora korong kwel yani ki ay inse alga welati ki korongi atiki ayi dorey dorey ka dele alamba ako kin ilalong atilono do dele jago ki kila koranga alilong na koranga wori gage ba jisi alangi kelma fispia na asar ruminjang alqua yena salam kariya dakhili wala jeyin sindok ni nas jeyin na jirtin na labalabang den jeri jisin den jeri jeyil na ki nyalayal otto yenge na kayin na jeyila del ding iri na dayin iri na surung iri
1: Maraman kise long eten sogle ye aba seba se se na ngelena longiti alke mitile na kamya adi korong na ngelena longiti managi asa ingi wala ndi korong na ndigal se ina jinye mengir sa era sa ki korong ndi ndoraila rita long alki korong ndora duiti gi ridi bake kilma na yo itrik ina long balangi onna era di ngal se ngal jiki sense jiki dingil man pis se ngalum insekalaw al sey wala sa undul asa kise undul ela wona dinjong ji al iri jawtu sindi al ilong al ndora dingi se jeral seyi dinjong ko andio ay le kegile wala dinjalum ko andio min dim belele le kinka al ji jaw duo dio ba so ndo sel kemna pisi mara duo ken kela di ela duo al ni fiana koronga se pi duo bi duo ba jigele ba si weli ndo al ardi kena se agele wona to leba wala ndo al aridike indo al sengel awola arindo asaho beti na jami de ken sinji jami te ne jasi asengelumba wala do gaje rote vdin te mo jasa jami te lakin mara kwa kiwelisi min kin kun kwale inama na kin kam ngasa eten sogle maraman ari aba ilongi al juel ba ona kise joinga nan ilona itille na songai ba annang ni kirena pugo na ilongal itinki tililiwi ela se ajuenge ba ela una ji ela sa baji fasan kweti ya wala torik na fasan awra jawala kidi ginal adi lom pin sa bay na sin awra jawala adi lon na dulin kwen de nuile na sin dok awra jawala kaung na lo bi lol ba joji ba lo jungal nuwi sa ban sa ban yade ki ngwal ba ka kule wala ba afas ko adi ka sa zo ki ka jala kan liba nyame ki ngwa ka silai kaung na erdike na jana yai ba eten so liki mena mena ma incoming kayin are an kital ki kwel na lom pin songa geten soklenas kergeli lon pikinga se are na tolle ngi skuel uta na tolle ngi skuel kora na tolle ngi skuel marakida ndio de magal kwa ke ne ki are na bakor ron ke la skueli marakidik nemen amin ki sense kayen ke la alki kuel anan lon do ki worigi asan do lon pele in kanu ye el lon pine ye duo de na tarasi nan duo de na worigi nan duo de na koron ay mena ke muto ki tele pe amin si wartespi aba rijuel nay iniba nakira dora ini ba wori gale kwa bamara janu yaba den so kenengal ini in nana ma yel utokin
0: aso bedra men ese nan jaro bara malik sak dongay so ngani bara mahammad usman jeinsi ne jeñiti ya bara dongay so ngani mahammad usman aso gi samina tane aso gi sam albana tajage mundul ne kirre ma rimme baw nama kwa sen kwa aisa kiengu ngan sen asibago orrenden gera wala orrenden fangale kan alan kutunguna tabungo a baranga ababagila a nina a nina a koranga aljelin ken koraga neski kundul majaram ben koranga sungai yani duri kenem piepia alanye ile risis el durin kenas barasi bot arando kello azan ile risi el durin ninke nan ayyo rifia alanye ile rilifago yi lori kan kwa yani lord kago yani ile ri alkaye si wena duin kilmake yani kaden sa bakuru inalin kuruna mai en yani nama ni kuruen ajal kunin kuru inalin kilman kuru inalin nama kilman kuru en kangu idin ine ile rinden join iduile kilmage sasongo ongo marankaye si asamba liana mai kuru nifia nas alumba kaye sike dora sele ina wel ke dora sele wesan alsan ummon wala ke korrongina wesan ummon otto abajal na jumon atin gwana pien sabai hi duwala ngari le fago hi nampia atin lono ke kurron dora yala ngile rile yes ela ile risi hi ati denga be ke kurron dora wud bampia alan kwela lan ile rile fago a ati ilong na barasi yasan bot ara du kello nasin kello kinima kul yengena na kekle kora indela kila kora nga yelege alki inkalu e kin kora nga alki kino otasi kain kil maleke inna innan sunga kwe na tagatin gwel yele kikin kora nga aisa lomfi ati na skoro irtelangi ini wala dok ati ilan nas gel na jago kila dora ki piele jago a ilalong alki kuro jago dele a ilalong aldosis a yani bot arando jello na jululo na ile rijaba zenina duwe ngama dosi yani riki bisaradi donga wona yaiba yi kinyela gelia ilalong kin ki alqur'ana ki sege ki sensege na kwel nakin atilo nakinin yi dain tazlikin na indelinga na kerre kayne indelinga loringa la marunga kuritia manin kaza ta lilon na duwe na ile risiki ile dora wel na inala duwe kilmake na sasongo inala kina awngina na ka ulul enganas alumba yani kika doranising el ile risi yani manin ka den dorar duin kuije nien ke kilalang ali ingina ali indelinga kwaringa ke nagalen kamya yani duo na manin den sur jawiti na julel kin utango kul kayin kin ilalonga al yenge joyinga kise ne kin ilalong algi kinga situme tabunye majaram mai
1: majaram mai dabai lona kise le kel na kirin abayan kwalan songwa kurgulo duo bi dona ne fenas barasi bot arandu kello annandi yang erini kana ibire na sarikin duo asabar se botaran do kelo bapoiti annange te apoya basare bapoiti annange ato apoya bajato bapoiti inakaun erune la lose lompe korasirtiba mending uto asonga kini de la lore na genera inakaage dinja sal manin dintas gidin barabasa alanginanka elakan jirgo wala na birgo na jirgo illo ata ko sarta kamme na sarta illo al ko dombari se don ayreke al ko kitab ko dulalang inanga mariji jawon kela sen yette injenera na mamma mang ini sarta na domboren den dog man sarta so ka kirei aba ko wona ke gira maraten so ko bangina al orre ko bangina al o yekin goy kamme mamma nal al sarta so ka kire minki dombore na ina fe bana ka fe ba innin kwa dombore ye bele ner minga nam paragage nama de ko mena kenan nama hina ran do ayriya na indik dulding ko yalke kan sartan jam melke tore ga doken an ite sokle masin kwasi ye maram ban kasin kwasi ye al ko ga ma khayal jen sarta kam na duori ke ns bet wala
0: nama to
1: na jasigel
0: ila kan jasi
1: ega sarta wore nama tore au doken an kensi nama sur inam bamine nam bino nama duori el na dien tasle ker
0: nama
1: nam ski nama dien sarta la sibet ila nama kai
0: jasi
1: nama jasi kinama en ko luda bullingin le en ko lu al ariti
0: la ila ariti ay ba
1: songa ala ay ba mara abajel na domboren sabajaw menki domboren dag na ila sarta so ka grey kise ingiz yana kan dombre paragage narim dawai nake kawe na indual ke torre ina mi indulding kwe asai lompi ke na bilang afdal al khalai
0: alim bal denja sike den lompi task
1: denja sike den lompi net
0: baki dalding kwe
1: baki dalding kwe nan dulding ko e weli na domboren deng e weli illo na makay ko do mening illo se asku me benang illo la kinama kam ngi tensogle mayra menki ko songas ka enkel anda gore duones barase botaran do kello duones ko songas kello duones orrese orre nyetese do so botaran do kello ko akay ndwal juta en kurulal dangiyar rikanni ko ade kenel ko rin kurmul nata bo karin
0: addi askamba
1: kagile ki mayin ki nuyi kagile na bakagile na longal ota de ke na longale namak kari akilu namak ke ngalan ke nasken soro addi ndi tinga walba ke ngana makawi jegil di ndi degre ke nasta wumbeto ki gabalai adin kwal duri ke na rukitin anunyin bo da tarafe ga pe ba mara yen ai ele dongla iri rinki wala den den do ka ngena kawi dol na manifest do se bot aran do ke lel in kwela den surin se je itke den taske lomping na asan long ela duo aliye kiege sa yese botaran do kela sa long ela duo wori ala iba le bakken kel nandok di en jaita sa kaite na makken ngan kel luna lomba sam botaran do yello a alang kering e jelo na sia lomba eten sokle mara mena men kamen kain ki tel ki kwel al ki kwel long den ki lompin kela to ge valilo mpe kwel angi ki ngesini ete ki abakai matan na sa so wajana ki lompi kuroske nyet ki sato ritel ba kwel ba ngini marake de gin ziyar sai ji itirik aljano ya wargala itirga la unes jigiya ela wona jiro kuma ki nga yanga sa so ngi na do imbe le kala jamba ay do galan ke aya itta de gis jigiya adika ja to kari nga ngi na jamu ne ska si to legi na ka si steria ja to ka galan gis erit awili ya alan jan ki gin jenga so nga alan sim man jangal gi kin ko sa si ke rabbul albe lo na lompe erisi aba pe aba asi tok to lepe na lomba la sen son mafi
0: aso e majram ba nes inan jaro nama a lo abal lom fin ke nja singale ka ngi ye ye de mbele tawrai na ele na longiti na korro ngaske ba maranki al kayin kil mangale ke niki ilong na kila wata si inan takatin gwel wal ngal na sa son akwel al duwe mren kasi otto albe rifilani ne sor moyi hi yani na ti ngwa ile ris in ris na sa so wa welba annan abailo na riya mi annan am pisalamba yi inna may otto al illo na kayin kilma kila otale inna lan kayin baranga donga so ngani mahamad usman mahamad jain sine jundul bara ay kingi tungwa tebung na orete bung awuna orete bungje na oretui ki kayin graying kwa kul ne kiki raying kwa kul alba orre kwa kan ka donga so ngani bara rashid yaqub sale donga isonga ni do joga asois aminga ba long na to le ardenga na bara idris adam doge donga songa sogis amin bara altaja gim ba wo na arrimemba bi ay berubarnga ilong delding kwen ken kilmangan den otan alken kilmalek innalan songa kwel ilalong kil kul al innalan kwel ke dora sele kwel ne ki doral la kwel ali long nes lom fi king ezi kile tingizan ade in long an ki kila koran kwanye na ma wela ni setting gro le alkanyi tin ma dan jingwe mbelen ne kikin yela ye alki otto abay lon na sur se toyo all in kagila na dan borzi kagila in jawya na arum min wurenga na ali na kilmangam pisin wurenga ki illa doray alki otta kisi itsuma kwel ne keken koran ayba alkan na kwel ne kile illa long ila joyngi al yeyi nay ki nga faranga wala ila joyngi ilong ki nga sele dora jawngi ka asoisi ngwa na ma settingi ne corona skenyuna kinga orekwa

0: الصنة التهنة الصح أون اللهم في كينكو سيرومانجا كيسين سي تولين عن تولين أبايينجى مجرم بين أتي لون نكين كل تولين أجي ألكين كل مغاليكي كي كا أقارن أجي ألي اللون نكى ينسي كلو نا ألي ندان جيم وين بلين كي إن يلاي ألكي اللون نكى كين قارن اللون عن كلا أتا الكل اللنجلو التولين أجي naki kila koranga kwa njola kurul wala ki inna lang kweli na kwa sangi kila koranga kile yele aliye na mungu oto jau yale nanga wa asoi
1: na yam mara mani nga nang dini la sio wapa ina abu wale lang alang iya moja mbelensi wa
0: asoi tewi yeng
1: iya moja kangi zima
0: zima kisi
1: wala eh idel dire kaya njenga tole dikiye na dikiye
0: asoi
1: kina ma del dini njenga kwenye tibo akila mani mbayenge wala ela onaji ela digi se avas kela udok an se konaba kela ndio digi se avas jain ko en kama jiki ko mbere ko ngama ani batal gani
0: al asafisi
1: asafisi wore
0: kawaji
1: kawaji
0: asoi
1: adi ilong na ela gutin sa bamara itrik na erdi kena den sa badouting ay walga erdi kena se tri den sa bajake ngau gutin sa bena gut ay ko ngi mara ina ko ezi de safit karti adi ko mara gutin sa ba
0: na korosimola
1: aiwa na korosimola
0: girai na kwe
1: aha
0: na korosimola
1: na korosimola e korosimola se dok ninga marabai
0: asoi
1: maraide namaguti na kwela lang alang in kwa kikai korangai
0: mhm
1: abake do kera dorayal ki sense yeyi
0: mhm
1: asal long pi mina
0: eh
1: jiba kawajam na kiden dora jisbes mboro patves kor irto ital ke ne gide ngunja ele wona lompi duwe se ho ayundi ba ribera ba kena jana tolle jana kela jal yekwel jiden karim bas koro irtine ma irtine asin jijana sima jan so to bugwale marana ma jegil inar warin jijwa alja illalon asan riziki korren regel wala ki ela jal jijal tolle se yiwi
0: asoy
1: kinana ma belenge ne karal a kisena ma dinjingo ke enal jijwa ji kangen jwa ailon ki ela dorala son tarase asaki kundul ki kanjuron wala yo wala ilong alanki kora ki tele ye lompi gis jemela lang inarang
0: egel na ki kayin kora ki asaki kundul ye ile aliyi na ottoy nan kawya
1: na ye ine ki zginye kanjuron ke la ki kanjuron skariti ye lompi wala duzon me faba ye lompi kan dobi dos bayini dia ka ine jaba jonge bayini inalang mara inalang ye lay ne gisin gerrin ko de ken ji gerrin sin ele riasa gola sangela yela wala yeba nama gel na jeyo allahumma adilona yei nan gola sangel adilona yeba nan da gola sangela
0: awya
1: idilon pinaves bajja abajji giwo gini nyuru na joro star ja na se ay bela jiyo san ke gel na jundi na kere jiron pebe gisikerto le ko awdin pinaves la se boro patape na maso ayen mara aba injwa neskin manden tu manan jwana inin den kombon mol si jegila lal inena apaira itira sin nanen anu wallon bisina asiker nanen anu in siaran ba abun egel karajan ba kiyam ba jawiti kinana ma ngene kin si jingitiya na eten soklibas kinna lo to gri tirikau almin ayanga liringa liringa lira ki kwa araka da kwa kire neskan duna kengene kinaskein na du lo to gri tirikau na zakin si surundu rijuna na kaina ko na kota sungumo
0: asoy majramba nes inanjaro bara amir ahmad donga songa ni amir ajelna jago asoy samina tane do gisa soaming bara musa ahmad ibn musa dogi donga songa ni ajelna jago bara bara wad musa dogi donga songa ni ajelna jago arratulle bara bagosi na remember ka ngungi indigenous incoming dien pangasi alambes bifis ba duala keba sampispia dien tongsi bambi butumo ka orre kwa duwa keba lan tumo kien ala si bambi butumo duwa keba lan tumo kikirayngan ka ngungi idingi na kwa kien burungale nyetting alkein kien surngasi bayen kutumul kikirayngan na kikien ngungan senga na kikien ngunga tulenga marang ila al ilong na tulei na jizjang kidi la gutin dorai nas jumbung kidi la ilal ge din kunu minay ji lomfi dioja a gel nas jago di ngore marang abay long nas mugul jungo kasi ilabay silong asa orre sinas mugul yungo na bangkang abas kayong orre nga si mugul kung da yung orre si mugul kungi na akundul ba asang kawagiti imbayay dalin diyo kwa kiyan na mukutumul na tabung kia maranjato yung tala ay laki nga lomfi ini as alumbalya ay ninkwa na kikasin dora kaiti na lomfi si ay sinkwa inama tala upuy jila aljijelu otaso nga kayin na jijelu na otaso nga kayin na na lomfi domong inay ini na otaso nga kayin na tagatingi asang orredi yago marang ki alkikang otaso nga kayin na rime nga kawba wala gal as kawgiti ba wala gal as kundul ba as dodiyo ke asandok dembara si iwar alkali niwel in tuske na madiyengi na membren duo bi duo alke alang au derai na deng are tulella alye leuna tulei na den sources jawriti al awnes ding orre si ja kangungi iding na ding orre jutumon duke na jato ko alan tumo na tebunje kin na mayenge barnga alkikan na kundul na kieng kutumin na tabungan ni bara malik isak donga songa ni asa jeyin na kari juliti ina rimmen jaw bara lomfi gising kin kabim ko nga foli na kinyei aliyei na kimbar nga kabin na kundula nas already ka ugetia alang oreki tumuo na tabunje asok is coming na tabumba ko duobi duo sursi kering ajundi ba nama kwel alang iyei nako al imbeleng kain kilmangang ine na makwalan duobi duo de sursija bara malik din kilmangal jijwel na bara wat musa din kilmangal jijwel na bara musa ahmad din kilmang aljijwel kilay jiwo sa e kin ota alkawel alkisense kilage na ka alkawel lomfi kasidok aisa kwel kininisi wala diga kayin na julo na jumuna kitage ba alangis ingwa e lomfi kin altakatinge kinsi e alkin aljo na kindinga kitalage balankenjo na ma otanso nga kayin abaki de nga rakaranga ba na kayin kilmanga dele kayin marang kingasi tebunga duit ya ba au alkayin kilmanga yensi sasonga kweli marang kule kule yenge ninaka erdike ka salomba a orekwa kalngasang na aikiri aleke dagulke jeba jumong na ingere dinila tabur dinila tabur ban jumanes ayu erike ranabo
1: ye do along itiba
0: na eza ta along ne ilong na ban duen ilong marang kila otalye inalambo aliye inalambo na kienduiti ilalongal denja ile kul ye system duitia wala ilongal otanga hongage nema kumong ye ile duo dinela taburu ye eritirigi marankeng kila aliye bawu kasingi lonyali mbawu almati densu sinas jan al densu sinas jan nema kwa kul si delindio otanga songa kan nakabun na en kameng asa sursi kan marang kul gisa jane wala denga es jariba kai oton densu gle na oton ken so kelle ali illon na deldingwe bi deldingwe den kilma kenay sa songa kwel ne sa songa kwel ne kila ilalong algis ki ngasi tume wala tabungwe zuti aba ka so gami na madogine koro majramen kas keringel nina ila erile wala kas keringel nina kid kayen surungale yi al kang na keninsi curriculum ilalong nina jato dok na otto dai mburundi enjengen ilalong kiki sense al kayin kilma kilale kayin al kisege na ilong alang ilasika al ilono kilom findorai na alang itka al ilong alang jato ilondok na dele kang na tulele kang wala dok kidge alam mati jato dok kaungi na suruming kilma kamba na kaas kamba na kilma mpisinga keba kilma mpisinga al kwa kiberefuka amnikaria na rumming al salam karin kinye lage al kikaw wala dok duo eribi eriji jaw kidin kilman diyo na sasonga jwel lakim marang lia yi din kilma salaman keba ne din kilma kilma mpisinga keba kinye lage kayin joy nga aile kinye sitim fuldo rengali tabunje majram mef
1: aso kibarai kisense kibara patay bara malik si donga ni songa bara malik aljena ina rimenja na kisense yei ina alki kana kerting nadok ejet ko gesi to lena jerin gesi nadok gido kerna ges rimenja ina ges de ara jaran ei ilalong kayen are anke alki ko ilalang yenge na junne naski jenga kayen wala are ande ke ina kiragangi kinga si junne si jenga kidai lo alki lombi den dorai kin nama bela dia ge kidik nama wala lang waji mera men kidik aba ila duole ka ngel ko ta ra nyugurim bo ila duwa do ko bo ila na ji men din dok alan jon nas jat ko e je den juru tarif ip ne kelasi jaba dulding ko ya ngalan jabon na jaina anta ka islam ban ja ke lota si diral asa gina jiz ra ke njir gi taga
0: sei
1: na yese
0: musiru to yangi
1: musiru to yangi na yese lompe bi saradik ini namas insi en na ene namas so nyet jumke nama duwa
0: wala dollar rim na ele undu ne dio gerti bas
1: dinela tabur nama yene ye dine nama ye zatu namas la tabur dine namas ran kan na ribe ran ba ke nyet ba bode ral bas namake ngilo diros age diros ge ba ye lompe se ba kurre nama duwa bas ke yang sabatar ba duiti kina men kam ngeten sogle mayram bain kan je kinal kan ngeten sogle bas no songwa ge na korro ke ne ki anka na sa songwa ke ne ki anka na ngeten sogle na eten sog do ke
0: ki kwel gel kan ki ka kwel ki ne sa al korro ga ke ndan dio
1: nama lompe
0: nama kwela lan kel na tabagle ki ni na kel korro si
1: nama lompe nama
0: mura ge kel si nyadna ki ni
1: nama bandi lompe ye jinsi kwel
0: asoi
1: aba illo ne ji korro nja ye jinsi kwel yo ha lan gi skin kwa utonga auge aba ilong kininin na inang ingi ki ina kwa ba mbadeling sabatok si kozin yalang lom sabatok kabi alang en kwan sabadik lom kabi dik sabadik ken lom jebi ga sabadik ken lom jebi inna ke ka eten sogle duo bi duo giaba ni fena ko senga aba jang wala kerra ko senga ja wala ko senga duo nyang wala ko na ko senga ze duo bi duo ko aba dingliri ko aba

0: Jawit is
1: the Sarah is in Guala Yavana Jawitan Jaton Isle Neladigi. Ela Dagba Aila Ladi Ela Duella la di Bala in Ella di Wala Erbetinella di.
0: Da bineladi.
1: Bineladi.
0: Egel.
1: Namaki kuelan kuela sanka.
0: Egel nakil daxido come kwe sankalo.
1: Naking wala sankalo.
0: Yedak ila illa long al jaringi. Wala joyingi. Hi? Wala ki aikaludo.
1: Ela ki dorakeri.
0: Asoy.
1: Marakidi gwel aba illong na ikase ba ladi. Aba illona zie doin to bungalang urgulo yalang urgulo. Kasikangi ladi. Min kering aungi. Kakenika a. Wala urkenika a. Wala urkeni sorka a. Na asan do kangu ete ken daga walga ken bisal elnes ken sidan buru jangi kan surgan la yene ki hasen ngirto ne inam pya kwela nu kerin kawe ay in illa long al bam bisai wala illong al erbeti ba ay tarang al bay jidi nga bay la tonga era kerine ki sot bisai ne yelom bi jidok bisai de bayngi ni na abato mu putinga jawa bisai ngi ba mara dombaran di do gadde bayji meramay kayen gwaji aba illona bele kela jaw aba koron jaw
0: ay sen alamba star dora
1: alamba star dora
0: na marang aba jaringi na ila tarin dora si jaringi
1: eh
0: eh egal may tingal di
1: na ay inangi na alamba do dik salle te ngale ki din ke la dora
0: na dagji le jamal yewnu le
1: na ye undul bana
0: ye
1: bako adde
0: dagi marang er yi ke yi allori ngay ngam yi yedok asakal daga ke ken kal daga kage ke la ku ku ku kage
1: alwa
0: malaika gariya ki lage yi ilalongal del din ko e baray yi kin alyei kin konjole abay lonna ki ilona domburen si lonna ki se kurgul bas badayin ora kai ki al orre ko kan nas itting yani tour sikan wala galgi sukkal kai shoye gida na akurgulimba marangabe lonna na ki sense al auto del di jurgulon den tine enga na ko akurgulinga autant ke yinga ba kikel na kurgulungo na keringa ngi domrenga na aldinga toyale bazin kumon ye ka kenga na indeling ni keriala sake na indeling yi na lonfi ki kwa ngai undulengi na ka kayinga kwa kawingi na ka ngungi na siyensi na ngena ka kile kul kay ndombran kitale marang ki tour si gang ne ki lotok lekerel wala galgil sukal kare na ma dayin kakam hi
1: dingili
0: ila adese du
1: alde
0: lara ese du sukal ja
1: sukal
0: ne ja me sukal si kagal ulo trik ne tiring wala in tour si hi kasa etindo umur ina etrik tabungo kin na ma yenge algi kinga si jundia a na ilole kerel na ota de nga rakerel ba abay lon ki kin ota de nga rakaranga no kurgulungo majramen e riya ke ba alwuri dombre akin alming yani elingan ke na kine risinga hi ba delin ka risin na kasingi long ina lomfin de enjoy ngi de dingwele ba alama delin to kwa kuroba
1: nes uta bu ngi mintigel
0: na mai skaving di ingiz lon ina al otoro abake wala iya ke nes ilong inkwe ba undine na nyaha alamba ki jena juru poi o ba nyangana ile utule fago alamba utusu na ma abadia kuruman le alba ska ay ka si uto ngaso ngavi yi yero na ma inalo ki marang ki kilasi kelula kin na ma yenge al illona kayin kilman kayin ki tongan kayin kayin kilman kayin ne ki kwel marang ki kila koranga la kan ni aliyi wala ki kila koranga sa kundul aliyi ne kilal ki kul kwel ilalong allom fi lekin yi wala allom fi gisen kwa eyal kin siba te bunjon
1: ki se meramen ki aba ilong na ki kelalin kanin aliye beleng wala le lombe beleng ki lole aka ko leba ki ko aka imbal ko en kamal ki gena dual le kul ki ngese kila ko ngese ngire rengere
0: asoy
1: alki kwanto ya kidan simeng na kidan surung na kidan jal na kidan jenga na kidan juru itale ki ngasini kwanyete ningire rinkyo
0: egal marang otto majaram ben kaungines nas ni kagin ye dali yalang dali for kaunan sur quality otto kote
1: dali aka obataga
0: aka obata
1: tori kawa e jegila lama man tabu joge dali pore la to asoko na kik buke pore mbere kya dok
0: eh
1: nan kwanga ma dali por
0: dali por
1: na induanga nzike kwanke le kinal al segundo la torque de aquella manera o rapota
0: mosa que
1: na kana ka kele to kele
0: to yo vali kitin toras kang na meeting ni kin otaker sing wa ki deba elon na so kiwe ba kele si
1: tori dik
0: ba es baso ya
1: nas ki in kalum kayen juro le abas di ela yena digi na a yuni na ona es doka na lesela
0: eh
1: abas kele nan ela se fa do yarti ba ki dan ki dan dali por yeliti na es on si kai nan aiz weiba nan tabun it kele na ji asin jemel ba ela si ki kawa
0: marawoto akawo
1: na ete ap kote yanka akawo bakete

0: Neki al kaw denga rakerengel bado ki guresi kaw al goran karin marang akerel ba alang tulekelu aba ine a unden sura lejel deng aya izleka ngisim breng wa alang ilong al tulenga tulenga ge al kilage ayle ji sekeli inal ese jibu ngoye sekeli nak illa kari kwang isi sekeya marang ilalole ki kerella al auroxi alan sekey ki la lole kerella atoy oradum beru no jibes jo yi esa ardenja terer mangel nes arden mamarang akirel ba nama den tulen tulle keri yo kani ki ali lono gut ko majram ben alan kerenes ne minye lomvi imbelele kasi aygis beleng aygis beleng imbelele wala balba ila alan tabun a nama yi in si irsingo ni na duo korobai na makalas o na araba aba ina lengin denga raranga ba marang ila lole ka ni ila sura un ila deyum osom izle aba duo tulen jongona jegila jibe sin jiwni na asaji njamin ki asad dombret digi sigira kaw na dinga sigira sa kaw ba idi ne zen gwalang yi alan kinsi sebayi aisa ji bungol na alan kila se sekeya alayi asa kwa wol kwasi bungol kila kwa aliyenge alan kwa antu lengage na alan eritu lele kin
1: kika balayi
0: alan pale ngage
1: kika balayi marma ka wala
0: marang ila lole kara le doga alan kagil
1: kika balayi
0: abale inama kai abay lono ki ota sa eresa donga kan na doge se kaw ki dora se akaw ba abay lono ki dora se kaw ki besingi tir kaw lono smosot ka marang abay ki dora kera zyawba yani abay oto ilong na kadui riye na tariki dorat se auba ingele do basen balang kin na mayi ngena kon jolon sunwa ge a ka asogis amin
1: majalan bayna baske la isi guta jaba kise de kise azauba
0: egal
1: a baske la isi ajaba kise azjoba ina ka etaba ete dombre in lejela inal eten se player ki putton kel na tarika wono gutsi ka wono ay taw aba jonas geringa radio elba ari diwa aske ba tok toge nyetin killale e bawlinge
0: nekin gones ne do si toge gol
1: nyetin killale bawlinge namake kai
0: ne si toge
1: namba esa kai ne min ari long na nyiringa
0: ne stili
1: nyiringa suri na stili ba
0: eh
1: insibaki in jaba insi gelna long inin taskin alan junzu nasker gelja lolo jiba lompe mbele na junzo lan lompe rigo si jikan junzel na digi si jibo na diga si tin yundi elon pena kwawa
0: kinna na makikan al daldinga kan na kay njuru ngake ne maye izinina al asado kan na kan kirsin alu otan kay ne kikikan kelma kwel sasunga
1: eh
0: ilalon al sina dorai na madog ilong ninal ken otale dok ota dinga si kwel na dinga sina kawre ki dora selai wala ki dora dok itin korongi imbele dok gibona ilalejebi a sogi sa majaram men a nama domboreke alang in kwa aido alang kona kagil
1: aso
0: aliel kingam al ilonga la ngore kwa kurgulinga
1: eh
0: dombro se alingria aje
1: haje
0: aje ai
1: aso
0: dengar on awule
1: eh
0: na denga ya min digle jeni mun ngoro ngwele jol maran kida kereba ba oson digle ne tirite bunjo
1: eh
0: ila lone kingesi ka hangis risin
1: en wo monko en dombare ndiye
0: wo monko en
1: aso
0: yi ay kirela musange ndombrale
1: yam eh musange ndombrale
0: idingine ya ye na kwang wul kwangi na kwang domun kwang wul kwangi ila lole aba ilong na jongona jegila lom fi so ngwar singo
1: eh
0: ingwalan suru sirti ngwal ye na zelzel beleng nan kwasi irto na ronga irto nan yi yani to doga jundi ba kang ali idingi alanke no otanga al kwa kina ke kilmange nangweli
1: eh
0: yi kila yesi wu asgeba ati ngwa al silinzilinye ati ngwa al paddai ati kage kin aliye inas nina tori ye sayine siliman ton sikien kile tumo nema ngwa kin nin kadwele to dogriya lageba
1: del dinget kin
0: del dinget ting albi bawu kadwele riya lageba albena tonse kikin ngutumo marambi ken kilmanga doyle ala kimba
1: so
0: kin ota yen ala geba kaini hu yi ka kurudun alang irto surusi na ronga irto na kwasi irto yi alang ka en alang ni kawa alang dora kaungia na manin ka el na manin sok ila el al sok to le kwang ki oton sokle ki no tangal ki kul inangwel na ki kain kil ma ngor nga kit kwel na ye aiba yi yele ne ki ngese to lomfi dengu inangrite abay ngwale le surusi ba zeda kan marang erdikel jirto kriya algi duo yi ko joge jindirin ki oto yani abaka gila dai mbaru nyet irtingola ki ka kor nga irtingola ki nyelege abay lon ki kayin kilmanga kikila koranga akimba yin na lomfi kwel yi nei irto na ferrage fia na kwadinga na kusingi na kingi king in yela yi al lomfi imbeleng alang kaungi itirik yi na dilo karik na alang kayin kilmanga dele kawi na alangki alang kasi kundi alang joyingi tuma ilasi tuga kawi nina alye na oto silin silin yende joyingi nina la yi na songo ngan joyingi nina la yi na deng kering ni runga kuritia oto keine indeling ati ilong kwa kita sadonga kein kabesi ke koranga kide na yaiba oto kwa kein dogal keine den tari kawe na kurta yi runga ledo kwa keine kwa sis guma kawe na kwa sikebi no kwa yi kin nyelage kile ke joyenge kile lanki ilalong alanga lomfi alanga irtoba wasin keine ngamin e inangalang kang na alang abung na jato alang san kilman pis an wala san rumbingan tabunje majarambe
1: majarambe ka kedi gwelang isu wa na ki meni gwelan to awi
0: tabunje ki za to badan to yin kirsin na lo mali rigeri na kirsin
1: ki o report aba jona jige de kilom pi ki ansi sa tsong ko yin maraki ya kwelwa
0: asoi maraki ki nel sagel
1: ki se na galas ki nel val ki esa kwelba ba en kamengal
0: na ile yene pi
1: na al gwel ji se ki quran en gwel ki kella belenga gwel nyettin ding wala di wala unsuri janna kidik digis gwel na digis ajwel bagal kala nyati ndial ya dembia
0: ni ke ye
1: manin do modan de de sabai
0: aba ke en kora ngasi
1: eh
0: ne ke ngu ngasi ne ke en tenge ngasi ay sa ye ja
1: eh
0: kile si bagia aba karu bayna lunina tori ila sayna adam al el na tenge ngaja fa
1: eh
0: yi ina be sin buliti akai si bagia lawba wala ala welba marang aba elona na ken tenge ngasi bagia na ken ken sharta ngasi kari ulo yi ka basen long ila aliyene bagi marang al eri au na ka tenge nga efel yi ila ka bela duo eri ke na dele ke maranye bagi afi ba asoy te
1: na ki bela buten in ko mara menki o referring ko do ki degiye ete aba duo o reker nya wal gal taribe la khas nya gana gudni fi na kelena den tabun kay anan guta fi ba annan guta fi ba tare ba al poka solo poka kaba annan guta fi ba na kwa na aslungi ba na kwa kela den tabun kay na indo tarangal al eferore al gut ya na se eferage wal gen dol diktore ba setiel mara abade mbara por do se kela na skai di na se na indo taral diktore ba mbran al pi en por do na na mbia mara nin gela do se seti wal gal orre ker se seti minki den si abaje na jumake ndombore nga king kwa na mangal kele nes king dan buri dombre kele maten son kwa wut kawa king kwa de la rimindent tin le yin king wala en do ki juma kume ba na remen ya
0: kume
1: na ma asil kume to le kele na makke na mako na maseke ya ete al na manifia na ore duonsis lompe dok ore speri ore ding isi mamang dok ding ore duonsis lompis orre poline sen kwana al joro gel kere dio jana do digel ne store kere dio uri wal ganes ki kunum kete bes ke ir jana es uri nete na mang poline palangina corona nyangana es iwi dok ken sen a kelal ir duo ir lenga san giwi al nyangana es iwi na wenge na ingis kwa tar inal ina na na long dimbar se dok se ajel babas genel la tari se gel wal gaban dok tari se yi kin nan dok se age na kin galal ke mbalda nga dimbar ke angela ke mbalda nga iske la se galanya me eka se el naga din tabun kyan kalbiyata kai nas yalona do ginja ma segel mara din baraka da don barasi na yanga nas gutu yana elnes beling mara gi jensi na alba din ore na san jalum alki kirin tore ngel ya aye kaba sanin kwe aye kaba ani kaba kaba kaba kaba kin ba so ngase duwe nan kawte mara ba ore duwe i aja ngwe i aja ngwe e aja ngwe sei abaze bele tonga duo kwa bas mingi de asa tari bele tonga dobi do wata bukende kende feba mi ese maraba ore do na ona en kwasan bele tumba en kama asha ye kas lon kaba ni ngwe ki ore ete na malaki nsi jundi na ete ka in sura ske ka ingena ka in tonga dai na kwa kundurans kui li ba elel ka embar ngazi se akeba na ka in sura ngazi dukse akeba na ore se dukse akeba king kama ngete sukule maraba ni ki rizal ka ukai na ka askanum baki kwa ndeldire ba kwa gene so ngi na makani bas nama turil na saiti
0: kana duwa bazden sura lomba
1: kwa di na turil ndio kainti na kutai turil ku yuriti na skalom
0: bana to ku ko bazden sura lomba
1: illo na mai na kana mi tenso kule maramba ni ki kain kin man kera ki ko do ari tolenga ge do icing in ba kan welo no ki tenga ke na kuri ta ki kala tenga ka ma rele duo aisa do matin do brasil na sin kwa ha za gudia na indensia na ye yal pin ata dem buru ke la ina lan kere na dem buru si mole ke yenan si mole ke den orenan si mole ke nan doctor lele ke elan una lompen kenten ya sa duiba ka una skera dombra ise do se gutia mare gi se ko pa sa gutia
0: asoi majra mo en ma wel arangis dog jawngi bara mubarak don adam nasinin ba don ay songa ni asoki samin aratu le gut fali lord na jang don ay songa ni bara na bara malik don ay songa ni aljal dog bara nes inna rimenja ka donga sungani gisine ki donga kanne a good fali aljanna jundul a nakin a rimasi nanjaw a inalomba ki majaramba en al eri nakaw ki badelin ka ngui ki ne bi inalomba ki kan ki bakakan ni na dolfa al duo ladina na arka kurel bi ki en arka ngage al bi adembaw ki na makakan nama dolfa kan dolfa jabo kuo kan ye baranga ar karengel ba bi kuo bang ne ki na dolfa kan kien dien arka ila alway bufura ki dale nama arka kuro ki erito doga kamba majaramba en asogis amen tane do gis aso amin aljel nay na rimenja ina lomba erpo ina ka oresi ki long ati long ki sense nenal baranga te bungiring ne ki mringelele kengil atene long alang a donga toksi ba uro wala orientarifia alamba singwa orekwa alnyati mbrina bungo a nakamati kidiem majaram bayen a dien tarika marang bayri na yani in iti bas na ingumong en al domongi na alanda yong orefago a baraka donga sunga ni na awuna da yong orete bungi a na inan tabunko ki jutumo maramayna men alkiki ray ngai a Adam Naslinin ba donga sunga anni good fali jago na bara mubarak dogi donga sunga anni yasirisak donga sunga anni bara taru jeinsine jundul ka asogis amina tana dogis asoaming al banabundul kulgi donga kanni innama kai nama inyei al jirtong kirsing al lomfi yei na ila dombrendion kwa alang suru irto na alang kwasi irto kangu alang kele utonga na ile tong alie dio ke nga alke alan dog irto na kele otakul jitti ini albi long na fya na maske si min zeyni na dog al oto zeyna siliman den tong ile si inalan jamel tumo dawuti ngwe ke kele otanga del din kele na sadia ke imba na ma kele otasi kwa iri nkaye alien sa songa gena kiki enkel manga sa songa ko inye na ma kais pulngeti otto kidu na makayin kel male otanga kel lankwel lomfin mai sin melel lala bi kin otasi innan sunwala boyiba kien kel manga al au na duile kayin yi abai long na kien kel ma duile kayin ka kin jirtuma sai al mattuga awi na bi diele al mar rumingel na al mar dombang nien kan na otanga si kwel ke kel manga na yai na kayin kel manga otaker ngale jeya na otaker ngasi a sunga to lekelu min ki kwaranga kit alangi otanga to lenga se koyingi na ingi tawdia nina aila lomfin ken tenge ngankar rajawitia inama yei nama ngwal ka nkuruduon alang insuru intonsi na suru irto na inton na poya na kila kul ninwori ingi na kwasi irto na ronga si irto ka ngungi alangi long alang jato ila el alto le kwangi ki otodo ila long asa kin girto ngai nankayin yi ne irtin ayenga otokinis kan wenga u na ayenga ngalega wala osondik na dele kan na makale kan yi na kota ngalan karin dirtinwa kin ilalong ki al otakai ne kitulya kaluba wala otadinga kai ne kisa songa kalu ana songa takatinge maranyenga gabal takatinge a barataru a donga sungani taru fugo al gel na jago auna bago bi ka jeluna din kilma kake duobi duo al elne ene pago bara yasir kake barataru kake mubarak ailongal kake adam abu naslin kake keri al illon na ki kayin kilmangale in yi takatini nasa sungayi yi nakilalangale elno ki kwel elalongal kese yenge wala lomfi kwelalangi irto yi nakilasi kul jiti yi na marankayenga ne abailon na dele kawngi na mamaralle ajunu rumintu lel ka asogis aming barnga ini marogine setting kuro na maskayngo a nakayinga
1: soy.

0: asoy orre ko ko kul gi donga kanni asabe ina tajagi mundul baranga nama kwel ay injirtingo al ilong ne innan kirtingo na ko tayen alankare neskay ne kirting ilalong kikila koranga lay aliyei niki fuldung otanga si fuldung kwel na keken koranga iba inyela yi al otofingi niki illole kago inama da injingoy nama kwela sangin galung al awu ala ota songa gelo dia niki kwel na yenga geba na ota dinga kay nes koranga ki ledu tia na ikingi irte al ko en kaminga alang kidindo ngaja le nama ki ngala se de ngoroto ki nyeng legel indilinga na indilinga ba awu orre kwa aba kwel na ki koranga ki koingi al ilong asan dele rumminkan na asan kilmam fisin kan dele na alang duongun nungi tuga wala tabu tuga wala tabu duwa kawaiti ba kin sungage kin namake ye abay lona ki koran ker kol majram ben tabunje injirtimo ye lay idi lay alke kila koran ay
1: aso ke brayna ke brafata ki se ye ilong kerre ga duwa ri jawna ilong al delo ay ba ki se ban jirtin ka kiran jamba ila lole wol gal dong na ya do asin jelba ki ko ambe nal ko kam na ki se ina tenso gol ki ngolan dobe do nuy kerin njabe dan jirtingo enalki enan kirtingo la te dan surulo wala dan surunan irtingo la aliyene kikin ko jela ka wo do ade ke na ruk de lo age ba kese enake ka ke digin nko do wal lom pensa ba u do ade ke na tarasa ke ba kiken jalo mang ere na kiken tare anjang ere na kiken kitin sabba aisa e kwana ngina ngindling na kigal na maki kan kilma u do ake kwel kela alki quran kela balle lom pe kwel na namay na ki ko jen dio elan ke na tirri ka no ko ta yankuro kin na namay na kensi ake renge mara aba illong na sogdik e kan kilma sabbat pinge na eriti koyenye al ilong al elen al lompi kwel ki kise suru ngirton la banker na dokso wat bu kwale basin jenga ille so sim mokayin inal torika
0: asoyi orre kwa ngi singwa al au nas tala kalong joyenge ki talandora al ilong na jiddel din ko ejang na suru ngiri lobi lole aljang ilong al lompi na tala donga ja al ko ngami nga ji al lompi nden kalife jang suru ngiri aljang ila taala si jansa wala ila taala dile wori aba ila taala wori kenga oton sogle baja ngene ila taala jangwe ka ngungi aba ila lombal taala si kundi kinga se longa ba alange kin konjola bula bal lomfi nden taala sika ati dai mborun surulei nanda gargar karin ati ayori lei nanda gargar karin marang aba ilong naki kankel ma otaker ngasi ko ile na taala ngasi askalumba ba otongage nan dele dagar gara karimba ninal otto kan na dai surungi dagar gara kerwo ingisuwa ala lomfi ndongundi abas lomfi kai runga fara orre kwa jato maskel na skaiti majiram ben tabunje
1: kibrai na kibro bata orre kwa kise tin
2: radio summer daima mak 24 sa'a yawmiyan wa 7 ayyam fil asbu' ala radiosummer.com

No, na tawe ni rumo. Tawe itabu kong sule. Ya kia enga songa suru namas ke kwa fis enga. Mara namas dok ki umo yito la fis enga. Nas nyingi. Long fi wala duwa to dok. Tole ya bulomba. Idi mfal. Asa kona no kia. No namas long fi le da kia anga. Long fi namas no se kwa. Ya asang sule korobu sa ela. Long fi namas no si kwa. Alan tawo ya pa tumo. Ya namas no si tarasi mfali. Tawo isi ayinim tumo. Kwa namas no si kolda kalli na baye nkawe ni alaye tawaisi tuma inin naling koroa kaimba alaye tawaisi kia no wala kwa ambaye si tawunga tiyowa marang na makilma tarele ya naslong fiimbelele futuena itinle no nama senkwasi long fiingutpale de na yangasi korobusang umreafi ala surule undula ya ayana firing iri no nama den tawai yudumu age. Ya long fi namas no si kwa, alan den togin kwa si bong. Ala kwa tam mandel kin, na alan towi le diyo kriyal. Na alan dok otanyet le rompo sa, ou bau, towi le, ala liya suru le sayal. Le alwa ye nyet diyo kriye long fi namas towi in tusu si uri, asan yenga tulenga kurol. Le a sok sabi ngiri, korobusa namas suru si jume. Nama kwe dek kire kito nga, Oye nga ongal na lola, oye nga ongal rengo. Namang surule rito dok, sala asaiba. Tawai nama korongiri say, ala nosi, naden tongin kwasi bawa. Lea kila soka ngiri, alba, lea alba kwe kera. Na koro ita finye, tawai nama fugo ararat le kera. Soka itan diyo no namas, tawai intir pali nama orra si domangini. Anang koro si jagil, ita la finye, orra nama wai nga. Ini naloa bulum balan tarja. Soga itan diyo no nama pitan orra si adem fia ala lo jegin. Orra nama no le wey ngana zaituni dalmang kirlo udoleke. No nama si iwo asa koreta fingye. Ya no nama fingye na pitan orra si adem fia. Orra wala wey ngaba. No nama si iwo ala suru fullo. No nama si iwo ala suru fullo. Longfi nama si no si teria. Longfi nama si no si teri fia. Na ota kiti ala tawi le kain alan tawra kurol. No nama lomfi si barkaini ili nasiye si jofo. Namang ota nyatsi ala kie kain. Nama tindil tumo nas lomfi si talat fia nas kia wajenya. Lia ide nama bidigir jawele bernyande longala. It nama lomfi bele garanga asa namangye no si bele rigo. Nasin kwa ye bitan suru si shikoro ala ngamuniva namaninke.

ini nama dokang nakir singoto jurung den jaring jial dulingwe jang hi jinjuru simin se jaimeringi wala iringjon se jaimeringi wala kijuru ila altulli aiba wala gal arruban se jaimeringi ini nama dokwala lengi wa abudu jang naski juru tulle jaimeringi naki iringjon jurus jaimeringi wu ailang kuruaini gisi na wu aisan yengi na wu ailang iri jagi na wu ailang ini iri lalji jwedi iding na ye inkwa juru iringjong yani aliena kwa kidi mbele na jaka mingo juru iringjong ila wu sisunga kilmasimo indelin di saba na duen saba na duo ayi duen dien saba wo kankil mangali ay jundi basan ki juru jitti kayim alan ki juru eras kayim al juru tulle aiba nes kayim kil mangali el wo kisense jundi nes ki juru irin jon kayimil warre ko anyat tin gwen lobi lo al kayim ki kwela lang dain warre iri jagin na asan juru nga kang juru nga irin jagin walagal irin jon ken juru nga kisense akwelba alan si kain jirringa sa kirringa lalang ki jurunga rubang age kwel wu kain jirringa alang ki jurunga teyeng age na dogis janying ilo lang sunga dogi kuru yani dogis kain jurunga iri jagi sunga jundiki wu na kain jurunga dien temen iri jagi kain jurunga si wu ki kinkuru na ki dien temen ilalji jwelingi akwel ba alang ki jurunga koro nga skerring akwel ba alang kain jurunga rubang age na kwa keringa singang ki jurunga kira kulungal tarasa ge ba duo bi duo aldeng warren diyo ge auna den juru tulle auna den juru tarifi auna den juru ilay alang sare le jatong erringel si alang juru ilay ba asa ing erringel ing eri taras alay ba na ing eri al inangi ki kwel alangi jar garbal le yi kwa sinyat tin kwen neski juru nga tulle nga kaimi neski juru nga teye nga kereli juru ila aliye ina ine imbelenji ki juru iringyon sa jaymel wala ki juru ruba kwa juru ruba kwa uo kenko jiyan sa swagi kenko jiyan baye nga rasa ki diele kang neski ina nga kaimi in baye uo neki nga si koje jang sunga la jingi aba duwe janga nas jayinga nas ila lang juru janga na das jayinga si nas kwasi kibar ngang tar diro jayangi walagal si tar belinga inang jamingi kisense ila loa lang uo king kuro na din tuling na dok diang kakiring ila loa lang uo yang asingang jarang na jundi na tulele kay na kijuru nga simo kay edi na ki duo elasa kijuru irin jo timel den suri rayen fi maydi nandok wo si den ki den iri kilma simo nan den worre si iri jagiti nan den to yin kwasi iri jagiti nan den suri iri jagiti na jundi na ki siminge maren duo elasa kijuru ba timel ngi waja den suri le undul warren wala gal to in kwasi tabin fi na dog den kilman diye rubinge na tiinga ke ba nan dog ken jarringa kul ki siminga ke ba ine namo marang ilang ungina warangis inwa juru ki sensi aba ilalan duwe janga nas juru ilalan janga nas ki juru rubba kwa jimilingi alan jangu mingoto na kola jomala na wuwele jayinga, na suri jingo, kaang uni, na jiki ini ni juru zijayimel. Marang aba ilonga, na zgi juru teye ila janga. Juru teye maari njundi gina ji iri jani, na gijundi na din toyen kwa do. Din iri kilma simoy, ilang iri ngereng nando guwa si jundi na dog. Sunga kilma simoy indaling, ina alji janga na serri ngereng. Shangira iri tulle tori kie jitia enga ba. Eribe eri daldin diyonat tulle yabas tulle kayin wala galba tulle aw marang eribe eri ne tulle akyanga wana rubba akyanga ken udonga do barubba akyin nama ilang ungi nasi ngaming
alang kwa iloleng futo karing na alang kikire karing na dokasang ki jaima simua kering na dokain jonga alkani alang tuleng age idina dinesi atining limenga walagal atining kuro walagal atining keringas walagal atidimbarasi nining irigiti jagila dokfinyaya kain jainga ine yen baki jilong age nama ilang ungi nesingamin juru ila sakituling ringel maedi densi lero gilaji nandok huwe nkwa kengkungi daimang alkira kwa silo al sikisimi aka imele asikituling aka imele na al utonga tulenga kae marang duo ila sikisimi ati imelba asikituling ati imelba ye inkwa den juru wala gal den kilma kila lankwa ngere ala kiba idina kila lankwa yin kojo jaskei na jiasi kojo yeyang na den bot indigina din kilike wala gal na dinuike na jijalung alang ila bosi gulo basin jayin na bot kersi kerijuliti uwe na me kwa kenkuni daimang al kila kwa ale low aliyeng kien gelmanga kisiminge nikitulinge nubutonga tolenga sikawe ye timbiti ala jundiba alba kiengange au daingwarren kwa au naki dora apa walagal kwa songwa age nesindal ngeringe maran kikalonsi kwa nyating alkain daldile togala age ba duwa ba kienang indileng inang ina nal halaga tubu kwa le kwa imbang kena ki ingin nange marang wugi kwel. Alang kwa kul kindo ala kul dindo nga kaungyal. Alang saarele jato duwa to doa ke ba. Na dora kerele ki nilya yesi usumo abulo ba. Nama ilang wungi nas dok aso aming songa. Na dogis kibara aming songa. Na dogis tawa aligisi. Ay sakinga si kininin jawli nga tulli nga jawli ti. Kini ning kekira nga tulang agi jani. Ji jandong na intin si jani. Aswai uo. Nadok asikir aswai. Aswai kin tulingang aliyang. Na jau nanjang na zgya imel. Kiboragis aming. Kaing kwa albang na bundul ini na sikil bam. Nadok albang na rimembaw. Nadok albang. Nadok kien sur nga si kurubani ni kien tina basbaw. Na warreng saanin bang. Warre tiki kilma bitire si songa. Boingi ki kilma songa. Basi warre tiki kilma nga songa. Au nadok warre timbiting iri doiti warreng. Deng irin jari le una songa futo karing. Au kwa kul kain kilma nga ki beletok na ki dalitok. Alang kumong wala galalang kundi. Na daing warre iri ye songa. Idi naji kisenze lomvi ila jang na jagi nyazi ambanang ila jang na sasunga tulle jang na kibara gis aming sunga na kibara fatta gis aming na mazdok jayang tulle ili kalung na madok enes ki bele dembara uluf na au na siminga janni na kain kilmangi fizgyo timbiti na sok bisok

lunga kila sijimeling irinjo wala jalunga kila aliyenge na erbetinge na kwa kisi dindo ngarte siki jalunga tulanga kimedi ne ki jalunga irinjo si kimedi e ding hikma jani dine ding kwe selemani zaman dide hikma kwe ingi songa na kikwe lalang kini ningkwa si hikma jani altiki e dok jalunga na jang kimele uwo na kisi mea kai aduga unu kitu linga kai ngu nikin kwa dinga aduga baski jalunga kala kimele aliye na jalunga e simiga gbane erbedinge yang suro kilma jura jundi wo naski jalunga tulle akimeli wo duin kilman dio ka insi email dan warren kwa kula lan jundi naski jalunga tulle akeling akimeli naki jalunga simo askimeli na kadu wo dok din kwes ang to bir dok e din kwes ang kadu na e kindo lan dio wo asiro gi higma jani na dogi siminga jani dok duin dal tarigen jawu kimbele ngang sani dogis gitu sunga jauli gimbele inden jalong le ille sunga kakira ki jawu e irigi jegi wu ki kin jalunga na daing oreling e errana kerra kang na dok e baraka kangu kwa keringale e kikin kwa na wu asa jagi nga jamba isa jasong dong iya

0: aso kibraina ki brofata be lore ko ki nya ngirgel e kisi ko lang is ko songa do ka songa ki gabalai e la wunda do ka longa dia ko je kini na ten sok do bas longa litrik diroka mara bas bas bas kitel ke ni kay marnga a e la un na ki asa kala me dulin ko mal malai ba na ke ngota kin se do gal ye na pe do ko mal malai ba a do video asan do gina long ai bendeling so akin manka kire ban kise kilmesi moy do ke ten sok le a alkel nakago e alang se kain berenga kergi kital ye dai ngor ngal yenes ke dai ngal kergiti kwa kital boruntule ben yettinge don kanni e namang kain kwa kital koyongale kein namang kwa kital de malekei namang kwa kital ye na kwa mburungale kein e areas kangala yetting ka kirebang nan do glombe le kola kom alang se daraga fia a ke kain patima do kengang na do ga ke kain merama na ke kain ya pangang namang kain wo na banga barnga yettinding alang lompe don bayin e alang au na gis lompe daraga fia ku sa kital kein na ngindelinga a na kain barnga kital gal dogiyei e na kay ngurya kini kusi do galiye na unsele kusi do una lompe romagne leja a na kwa kital do ye na wajane kini na kwa kital ye na do kwa urian kiden ken wajanga bule ki kian kurul do au lompe sisin kumel kitin bitin e na do au na kienge e alando ken kuote yanga kay nasiyense e do dawa ye alang ni fia nasiyen ka kire kabe ta sang taringa tu kabe a eten sok na do ye na kel alando ka kirsin ka embere na alba a tebe kundu na kirsin dok bayenge e ki pala scouting e babaye na ton orre dio kain e na namaduk asakai ne tabun akio badok asanko e namaduk yei maramben e dan urtu toli na kerake dok na unse ra kera belenga liei a nas nune ndule so si moge ete namaduk yena na pago alangis kense na kera e waral gisier ade inan tarase berel maramben yago na kwase ton ajani
1: a kerge sinami majara bayin alamba kalba dilingyang a dongay sungani na aisi jemu a orrequa aisi bomu a deldindio tajagen a kwa kital diele jamuni na kwa galal diele jongi aisi bonga doin donga diele doin kilmanjo ngi dien sabba doin orre na doin beru a are sangalam kwa kul domge bago dien darale na dien tuskele kiki ray nga kerkenen no kutumo na tabunko asoye
0: e aso ke borai na ke borobata dok na ye ines bele inan taras jago yi merambain e na kaimbar nga nyettim bel na bago inal bakere bundul e la wona 15 kilometari si e babbi banna baw nan biban nas bargiti alko en kamiga abadu wori keneting ngonying eting naduk a etin tar ku lebo dok albas kwa kerne ke den kari ne na ka kire kere li a ka se lole na ingis long bibang na ka kire bam biban na tare kwa bam biban na orrentare die ngindeling nam biban na orrentare biban na bawna ina lombal bakela kwa ge a al boluna ke ne ke sa kere ke ngwa ba kwa ge a al dien direction na kele mara kisense nyetin ken karga na ken kital ke ne ndelga die le ke a belna ba o kike njoro kike njoro an kere kel kera juro si mo kera aza nyetin dio ke kit alba dulingwe baske inalang a bagosi na kital ke ngiran kital gal ge lompin joro ale kay dok alang kel na ordio koilo ete na ordio tarifia asan tore ken nan kan ne kwa orre nga si tarifia mara ete a kikwela san gororo ka nyetting kwa mbaru an ke na ale man kwa mbaru an nyetting kela joro al orre poringe a kwela san nyet gororo ka nas ke ngunas nyetting ke ngana dain suru ki alang era tarisi dain suru pia a ete mara mai namadu beleke na sa songa takatini aliye na dok kel na kwela den kirsingo na dok bais long den di wala ngi tin kel simo gela kay ngai san jonas ki kel kam na kay mbar nga kel kam mel kit al dok yei al ker kundu la nes kel kame na nama sa songa takatini kitik na mai waji mara mai eten sokle wala adi adin sokle do wan min kam min torik min wo torante na mai tele eten sokle pawo ki adi long na kana ji elong alkana ji kelna beletokle skirgingo alanka ki ji beletokle skirgingo na beletolle taban ye belele bele kergeli beleke na tolle na beleke masrang nan tolle maraki kwel beletolle ko en kirsing ali ka ki ji kelna seten sokle beletolle en kirgingo alan ari tolle kana alan kutumo na tabunko kabangingwa in ule matal bakka ki ji kan abari tolle ngi naskirgin kapa manning wal ka ki ji kan mara ide ka kiji aka mbadelin engis long al wuke dok lompi ele wuna lo bejel ba ko o bon wal ko isna bolan ri tole ba ye ele lo le ba ke ba mara aba long lan tole ko ay bal baw ele galba erbet ye na de rezi ay a kise na maki asa kirigo kiji na kwela ngari to leka ay illole soko tabu kwa len to len zikirgo na sip mon zikirgo na taris ko na kanni ay soko tabu kwa ge ka kise lo la kinga sila den to mure
1: asoy majaram bay na irin a nas aring to are to len gel a ati long na ding are to lena kadu en are al ko fikira kariya to le ko ngene kel na sur sabe ki jato al gisin kere a sunga ta katini orre kwa ara alan are nga kayin na kayin are nga gal alan sur di iri indelinga wala gal alan sur sitili a are to le otans ke a na keren dora indelinga manin manin kwa are to le a al kwasi kayin ni kwasi jundi na ba matulle nga kabi kila alkid gesa kwasi dora duitia alkwaki higman dora kagia a are tulle a jundi gi na kwaki wuto nga sa karretia a tulle nga ge nan kwasi kafie nan tari it inia al ilong asan oresi tabunje kinama auge isle a are tulle ali lono kwa are tulle kena belne king are kan surtawe a kwasi jundia na tabumba ni diin jayle alko ngami na jafil haya au alko ngami a numu fil haya inma dok are ongale are tulle jundi ne du den di rumminke kin nama are nga ki are tulle ndoro undula a osle e a namakai are tulle kagi inni a jutumo inni tullinginde jutumo kain surgan tasle aba illonna duoden are kibara sur sur sur tie hi yeng aba jumumbaye alki ko ngamen alqua maninga ge wala gal al surin jaru ngage kila nama yenge aile king su jundia alanki inalan kalung ki are tulle al illon na sur iri a iri nyingi na ilong alanki etabungo a are tulle osondigle a na memereng a al jundi alan duo kaleke san duo ki joyngi barale daki na alal lomfisi dakifia na lomfin dakike na asan bagike kinama otan osge al ilongati ki kelna are nga kain are nga tulle nga sur iri a kenywa keri alangi kinga se jato rewul a koni na ken are nga osondig kille kirsingo na eina kegil kin ota osondikin yelage al aretu lele undula nas nyintia nikingesis tebunduitia na atigal ilong anay kwadu gala ritin kirsingo yani nina al areye ilai al tulle kwa ngaiba na kayin are nga sura duitia ba kingesi al gispegetia a asokisimwa eina makin osondile karing eina kegil ati lona ki kidaying ares a tulle kel yani ji din tarile manin tarile kwaba jiman din ton dio ati lona ki nga are nga tulle nga bongonas barri na bel na sur iriba kage alang yin tabunjia na ati gal ilang dem fulung yi kage al indringa ati dogu ngwa al tarile a ati lona kwa kele don nas ki nga are nga tulle nga kele ni ki nga are nga sur sawe yin alin kagul ni na ati gal dog ilong na fulung ingi ni ki nga are nga sura nyenge ba yin sido kabuliti ati dog inkwa a naduo ilong al ilong ne din are ki din barang ne kin dogolang ne din kin kin nang aduti ba kage aduti nati long na are nga kulse suri gingol yi keri alin bago a nati do ingwa al barun tareles mosot kaw al baru yele ne ki del dinga kang na rin to len to le al ye na barui na kwa den yukin ati lon na ki oto lon na kayin are nga a kulsi sur sawe are nga tulle nga gena sawe sbagun sabba a ki ay din kan tazibe zlo ngalang ile lifinya ali ingwa ala rumin kilmake a asan kwa salam kayin kilmale nangal nin kilma ngam piske dele maranga bay lo na are sura sawa ba ba si lo ngal yena konjulage dina yena asaka na buru ngale kalu wala gal dal buru kalu kinama do gis ilong al are ilay al are kisay ba wala are tulle kwa ngay ba alam kwa kulkundul na kayin are kan sur sewele ka asoy sa mengore kwa inama kellya nakin are tulle ali lo na sur sawa ye ki ngasi al gis duiti na de ngin kirsingo to bunje majram may
0: asoy ke buray na ke buray batay ke nyete ngal jirsingo de loge nalang ila wunay lompi abo ko wona ke gray no duldin ko esal te wayna te wal mbake na ma piano ma dendi tin je na el dendi tin ja wal galal mbake na ma ke na ma dendi tin ke na ma ke na sagi na lolo lomping ku en kwa wal gal lompe dok en kwa a dombran ki dole kwa songa gis do ma kwa gis dem via bi alan girgi ngo ke quantas le a utongale alan ona ke neskiri na nas del disi alan kargite el wona lo adi ale dok en kwa re wa de lo en kwa a ka aise suru bi ngi elan e wa kul di an kwa bang alam bayndu ne den tala do ko kayla binga si
1: gel marang gel ko la lan kayng are nga
0: alan
1: tulenga gena sur iri indelinga nangena lo mbalang alan are ke na sur si sor nga inni abay long na algi in ri ini na komol mulgi ini na maydo in ini ka duoto gala mbo wala ji duoto gala jamba ar ko sunga kan egel maralya kayng are nga indelinga in ri in dayngri nal serigi aw sur ni na ile lom fini ile long al ki are to les kundul na kayng are nga suru iri indelinga hi wala duri nga areke na fuldungi na din ki ndu nga duti aba li anma yena ko na otan ki ini na yeba
0: ina dio na ba dogye ke na mansin kwa gelka ala suru binga sen na ndu na suru al dien tala leke ke nguto ke tal ke na ba al ilong al tolinga ka ala qur'ani maraba ilong nagal a ilong al kelage bal kaw al we kawel egel ila al duodi ke gal na ko ila loli asan al kake etrisi khilaf dikain egel na yalan ko singe stele mera lo si na baga ilong ne do imbele kelame se na be kel duon ke en kwa benga egel bi alam baga dora korombo ine na madog gingo to ke na wala ngi humara men a ina injir gingo al ka waring in wa kana gi adi ilong na tokena ri togle
1: kayen
0: are nga tokna are nga
1: to ar ko fikire griya
0: nang are nga tolle nga ko age ki ba are nga tolle ko anke na are nga tolle ko na illole girgingo ye alke illole illalon asatinke mo ayena lan girgingo dele ke wala inke girgingo kana ma ka kiji kan alamba skirgim mas namen ka ke kayen jenga nyette na awle dogi ye gingo ko rage ba na awle illa lo ngasan token den tille kirgin badelling lullan sale na ma perraken wala illo ngasan lullan sale tille kirgin alba token na ma perraken e jinjin o ngi merame
1: erdi ke asan ki kalon kwa ingame nga aba en ni ana kwa wori kare gel ba tolle jaring alba tolle bu to dew jaring na aba kwa kolman yi alba awuna wori jerel kangumi
0: nana galen gamma bagyata in ko na ko duona ko wori kere ko
1: ma wori jaring ki al coming ina lombal jaring ile coming bagin nina kangumi auto zeninal auto ilona ki mitilzin wana na lo tal dem burwi nan konjolenga ki lo longalang al ko akereli ki lo longalang ko ngala longalang to likaring
0: ki lan to likaring
1: inna maye jaring yi na lo alilo na buru na burunga dom gena kwa tessin gawi ne kilma pesge ila lolay jina njo kalas asan koro jingya alba rojago ne men njo kalas ne ma buru yani rumbin ke ne rito dake ba kala nduon wala long ene tille alantare to leja ila na maye na in quel aba il long na kwa wori kare jiel bele son dagar jaring na ba lono kwa du ko ne ngama lan umil gawi am jiddu ala jomba ila tille man dok alba junyungo adiding alanka yeng alang sammo sodja na diso si to lek krija kinamanya al incoming a kin al arenga to lenga ge ina lomba alma jinjwa oto doing arena din albatin idleye al illo no konjolin tilley ila sare na makayen arenga surge maranjato abakio na lobirnyale kuro yi na masur ko ngakundi la ila yaiba idingi na daldiye alke a ba ilong aba oto ine kuluwa ke ba sare te bungere manju mun ka uluke aba tina dinga elens bitu ne ka uluwa ke aba dille banju mun ka uluke aba ro atay kuturgu ya ba ingel ban kuturgu ke kila na ma his ailonga ali long kaing are nga tulenga kila alkan na surdioge ina la lomba asan ki tintili wala kala asan ki udon to le akile tilal ba duin sabana din sabage kila yai ba la ilong are nga alba tulenga ge na kaines tili asan kwang almas inalan takatin kayin hi ila na may jundia na tuming na butiming na kete bumbane maranga ba long asan bas delen ki tin birgo a kasebes ilong kila ota albatinin kay na dien are la ina lomba al itkenga al tulle ni kenga aliye alanke butumo na ma wala landok ine are le ko aljinjwati are nga tulle nga ge na kay nga are nga sursawe degle imbeleng are al tulle ni nel jesa nga ker ker sam bien aba ilon natin tulle ela la la ine nkwa digle are tulle asur irik enga alu gi kinyasi jundi na kakawo na utonga tulle nga si skariti yi na utonga kitsikawo al ilon nakit tebunjo ki dora to legis duitia kin namak namay ndurai oto kiete lumnas are akamba nas are to lya kamba sur iri kita ga kabuksa nga alang otanga to lya ha
0: asin ko bo
1: na abas are sur akamba to lya nas ring ilalong alangi kinga kuro ini na belenga to lenga karang nang nam fuldunga kerengel ba yi maranga ba lona are to leke na dainse are kul sur iri sawa yi kibang bangara rata to lenga kerengel marang abeng kwata ga na sura sawa ba bon kul nyet fol dungo korol na to de tulle an koroba hi wala di en dio bisara asin kambal kwa hek makariya inama are tulle ne kinga si jundi alam bisara ke ar kwa hek makariya na kaman alangi kuro ini na are nga kakire nga au utuma belengam bal danga tulle akit kirengel ale longalangi kutumo na tabun ko jato hi na lote yale kro maranga ba are nga kayin sura sawe ba wala are nga gal tulle nga ge ba bayi na makore el nay bulung en ma sunga yayi na sakatini adan ki dirles en galong are al yene ki nga si jundi asan uto nga ki bisaraka are al yene ki nga si jundi alang belenga kit karang alangi ki nga tumul na tabun jia are ayle ki ngisi kuro inni yi ala ngutka na sumo sotka na sele lole kawla na tabungo maranga ba are tulla ke ba a tagango ba
0: e ki boraina ke borvata ki se na madoki di gwele la ngwa a longa di ang aba ilon na burudi o walgal a ko adien suruba ne welle gi mbau e ela tinle ba is long kwa se do kasa itin yitia toko tabuko anga skerengele ba kidan sin minginde njengin ela une de lie ke regala ba in sin minginde njengin ay ina lanka en torik na mankain porrengan den tinlel kundula wala ardinin kena en ay ka ade illona do sa doyle wolle jonke illalonga sa alang asileng indelen ke jurun koranga walga ade ki koran nyet ki tele longa tan doin suruzi kinale o yanga a wala inni long alba ke gena wolle jonke a in ore ko binga sama wala in lalong alba wolle jonke alamba kon namaka wol na tiriri ka na kin magi simoge na kain nama sok pago le nama ko ambak bika ina ina
1: kutu gure ke yawla
0: kutu gure ke wala bi asem balumba e lola mara men kidik nama yena ko ngam makasi nama silong e kam mitil ke dikne ngam na do glo ngade banker bankel bam karra borwa ker ngale borwa nan do din borun tule be ide a banking kina ko le ender bankel jam na ridike na indele na ridike na indeling nama ko ke mitil ngam minga aba ni via na souk bi no bumo na ko basala ko se kalde di tout mon site alba din sur loje
1: na al ko ngama metile ngama wa asanzi kerie
0: egal
1: di alba din te bujilim
0: egal enangi ela jiban jo ten sok namam bazala sisi kal de ka tout odon aba ku meka do ngina alba do alba jaso nama incoming e kika ngurue kin songare ka se bas nomat kala genes jumul na kan te bon ena karte wa won den der na li kuzin tori yege se ela surua ki ko na ka na dele kaul na sim ko won na gulle ngau na toro da ke do ke bal kom askalon wal ele surun alken ke wa kayna do uringana ele nguwa galan ele suguru galan jisika
1: na pingina na wil na kwadi recall
0: na pingina kwadi recall
1: na maye al asoya za kainwa
0: eh
1: abelo na kwa kereli
0: eh
1: biel beto le baring
0: mhm
1: aba kwa kawi
0: eh
1: bi dogal ba baring ala bomba
0: eh
1: ay
0: imitel na maye na ele belesina la ngundu ji marambain na kana maye na min ina eten sokle ina dayin jirgingo alkana ji iskirgin ke jurun jarri tolle ki ngasi ingisa long e wala inse akelba ka kan gi asa inalan kiriyo lo ila ro al en naskoro inanke asan kap surun asi taga wala asan kabba illa sekel taga la kabba wala inse kel aran kab
1: asoi enjingole
0: eh
1: a abay lo na ki se are tolle les kirgingo doki ine are a ki osom au sirgin abelo neski are to lay le seki keringa al fikra al kwa ki belefu ka gria fikra sahi ki balloto lele kro
0: aso
1: na banta bungo nama aygwa zeni na otol dayngiri konjole nankay na wajake nan durke hi nan ireke nan gutin werinke otanga adia askimba nem borum worinke aye idan yel kiden irikan ingwa baski aretu lekan nas de leke ringa a orre kwa kayini manige jundi nik utonga azake ringa naka otolenga ka yani na ayelumba nina duo belenga jittele kele rengel den kilma kan idine ki ares kanas dele nas karri ne maso ngad domi ile ne may jundi otobe long na ile arel yigel ne njoram bele manga unjaram wala bele piya unjaram kamisena la bara hi ile ya laiba ile si ala jaba insi kwa ndio la jambe embele simwala ba in are inini ne may jundi a neki kay utongal kwa suluga keria do pinya na domi na duo kwa karangal ga kaluye ba in kaminga la kinkwa inala kalanga bana kinkwa induo ke ngutongana la longa manatorin kangungi idin na are to leke nas dele kel nas kirgin osur na sursi kas kami sursi star nga dora kawriti ya khaji bele la jamen tarang simo alaiba ala njile bele ko andi jamen man dom alaiba ne mais gal ka jundi ila are jundi gi alan kayun are nga kel sikki kirgin ala to lage na alan ka kaw alan gi galgi kurukit inya alan taringa to lenga kaw alan taringa sikaka to lenga kwa kilal ilon ati ilon ina jaring nge al kwa filal khair kriya inna mai kai ni oto kilalong a imitina mes illading oto kilalong al orre kwa kan a na ye na dayin dayin buru na dayin dayin rijwa dayin rikino otan kulkein dayin rikino otan kulkein ilalong ki alan ki arenga kitkel al arenga to lenga kwa ke na kain si arenga surnya na ko ne kurukit inya alan taringa tulenga kilaka taringa ilon na jaring inge nina ai ati lona waja kwa kin hi nan jaring kweli abai loniski ar tulle kan nazdele kirgingo hi kai ngare ben jundi alan taringa tulle kitka asan dai asan kai waja na sikaring na asan kai ngi wanga sikaring na asan kai ngi ura nga sikaring na asan kai apunga alkien ai nga punyi kile sikaring hi kin nama kai nama yei are wala gal jarri to le kwang al ilong ne kingetum ne jundi asang taringa kitka alang kitabunko na ala lote yare kago inma dele ina ba ala madeling ila asang abalumba bi albani na kalole berel ila are dik ila are fuldungi ila yeba
0: asoke borai maramen kese dok lana ilola ba jogone jigla kese lon diam mitila sa so wange na jilun risinga ki aba jona jigila aba long toredik aba long na reita ki ona kuiri ona rogis beti na kaluna dure duiti na kwela nje na poi na ruona sido guara beti ntiba na makurong kemba ga de sita na mara alkolo ilo ngal dogitin si diro kainga a ela tinle kaba incoming bi yo in rose ainin kap kwa dinge na duo dik na ma inkwa na ma giben kiririgo na ma inkwa lang alang erika alang andi wadi na mana lolo ina ala kaba albel nak surunga kai nas kirgingo jegilia ye uto metila de ke ne jaba jona jegila ela losi giban jelo albadel ngi longa ngela tin le maraye ela mana kurras min minin sike na kurray na karray
1: egal da in kan kai a tabuya andi ba nal ji ba ate long nas yani are to le kan to le nikikel nas kai are nga sur sawi ila tulle ki nga se alge spegeli inama ye ye are kai inalom ma mani ngal tari la are ba juru leke nemis gijel na tawra jarang yokane katarang hi asa inna ngare ngalang nanka hi induo na mas jegil din are la sel gijel na ja nama jegil na uilo na jegil ya kha din are na tulle al inanka hi in namas source bangar aw namas kwa kulizibel ila are na matabagba kala alo bumuna tulay hi inana may long ina zakien egal najiyata inanka ina ayninge egal kar wala ina nenanga egal ya nam egal namas rikere namas inanyi aba in are si ki indora filan kiyo illa jinjo zenia rokab illole yimane injo akal jibangariri
0: alang abdu
1: alang ab kaduoto ji egal ina jinjelu in kandi are duoto gi marang king waringan jegilala asaji koro jalo ngi ndori koro lonsa
0: aslumba
1: inema ye allodi ngal dombore ngay mbele ngay giyeri beri aljanna jaw delin di surin hi asa jarriti ba asa kaja alnungi jawi nas kimbar ngay jarri
0: suruna goro
1: kangungi oto abalon na jiddi areba delin din suring sijariti ila kasibe silong le tebun juala ba inama ila nama ye na kidan areba kine nama ngare are al riti al kwakelenas are ngatulle nga sursawe din nama sengwala jia kai we na baji tiji jafa duto he dan dio dokenga kin dan dio nyokenga kin dan dio kwakelenas koro akal nga ba hi insani nga ba lala al marang inkaye hi kaduin are gala lelong alan kono kwa kulkari hi marang al kono illa logo shilikri ali tiro perre
0: e al perre wari
1: hi inama ari kwari mge e illa lo illa no koro perre yini ila lo alan kwa kulta raskab anan duoti na omi na dai ngoro fyal mbay tingtu lebya hi kin nama ari di al ari to lei hi na kwa dele kutuminya na tabunka nya na kiyan otanga to leka nya kaso ngais aswami marang ari e ina lomba albatari tawale are ritual juruleke ne kundusi na dele kissing liana makaka makona starika na tabunko
0: e kidik doxin kolom lo ngadi ngina ngabane fi na kwa boyle alan babrosi
1: e
0: kwa di alba killing kina surunga seke ani si yin ani si jeyi alba kwa wege koro annan nindiro ge na lamba kepele
1: kwa nga masa koro situle kunsele
0: ba to koro situle ku
1: e
0: ba kepele
1: nokke kawe
0: maraba ilona duoto gi daga anja ba na bakin ku ele jirgo elelin alena ele jirgo lo asa lo nyet le na yake maraki ay singirgi ngo inalam nama ilona de inkete ngeten sokle a adiko ona skere ngade lo ngadi ang mayaram na na
1: jirgo jirgo
0: ke ngadi ke na inang kurere al ungi al loling ungi ne so ko me ede din tong di matar sarenga sa jawlete ya abadi kena stock den di tin jawla ba erdi jo walgal dur fi ala ngilla du non di jegi lam bu walgal erdi jegi la lang ami maradi en sitin ke ele tin tok asa jawla ming adi kia age al ungi adi burgo yal onga dien sitin ke nan sing jo asa dien tebu ke nas arkapi al bela tin pago tuyi beske sa to ngi jalti na manen ko ka me bikin ko asa ko ngila wala kin kia asa erila ke ne jo wala burgo si erdi le ke ne jo abai tribona bagila le la kia la kia al ko ele ala njia ina lomba ina ngal tuy imperial indi te wina njawe na digi na njawe lolo banjelo etin ma ne tiriri bel ba tiriri pe ba ba sha na majuru khalas na haddu ina surri gi hol na ma dora ka jawe ya na tognin ke nan tabun gi ngal kwade erdi ke nan kamera sa sam irial ile na ma dik tabun poi ma ne dik do etin aslo erringel deldi ay long la na mas kani ngeren gi le ka war wi e jegil jegil na mas albas ka bar ke ladi en jwal kana na ma do ki jo it kan ya jo munazam alan to dukir aba jegila na dik ni fena trick buona la san karin sai dinga ba ki sore ngere karin ngere ko lenti na arda pe karin ngere na si tule wenyi te dok kaung alan kelal alan karin sai
1: ba wala wala
0: dinga ritar ko lelan pia
1: wala lori yang kido alan gel dia kana ngi yang akel izi kalon ki yang abes tu yin jawle na ni ni nyenge ma ni ngabe le bukul kurto ingire wi
0: do kurto ha jegil
1: nyet ila kaiz mine mat si ilongal dori ki na karin sai ini alankano na kwa kulkela ne ni na zamanin kwa awlankanya orna ngabanya nga walagal agit na dolfatan dolfatan lialo ke na udele ro wala eilorile au ni ma italbulo na kray hi na na ma iri na ma dolfalate na nin kwa kul kisingol hi lia abelong asang ro ke na korokobi ni na mas kere dok na korokobi na ire kol na ma kwa kulzi kale na kagul liya na magal kaka na magal liya doraran naje in nama kai in nama ari ari nama long kiyasa en kalun ari kingasi al ri jurule wala gal al kai al kwa fikira kariya yi na kundul na dele kirgin alan kaka alan tebunko maranga bay lon na na ina lomba kiyasa ki ari tulle wala kiraye tulle kirgin kase ba silong tabunjo ala keba indor na mes kase otoro maning awina no ki ore ore kwa kayin konjo lakin sunga al kayin al jaila al idin mati na are to le askelba alan kayin are nga to le sur ini hi ne kulkel nas de le kirgingo nina hi al long fi lo de angis beleng lia nama dora karang kidaing ar il tulle nama ko nama kumun na ki le risi hi arat karanga na kiyo marang abay long na kaing are nga sura tieba arito doang keba banyene lo ninal ki asakang na ba kerrek a rigengale wala darangale al kirsing bayen kaming kingasi al kai al dorol jengi dayle na wori na dorol jeng na are tulle askamba ke ka ne ndorol ke na idi na kai kai are nga wala kai rai nga surati liba hi ile na maye ne ki nga jundi ba ala ngutka na tabunko ine mat ni ngwa a isle are imbeleng alkai aliye alkwa si jundi na tabunka ne wala alkwa kuiti aliye ne delin na jake ki kandora jaile abai lona are tulle ke ne skidele kirgingo na kai ngare nga surta we kidan jaim hi ban ta bunje na ban simoi
0: aso
1: marang aza kelna surji ko ho ke ya hi na ina lon bal are ke tulle na dele kirgin hi ya to do banyet fer kindel
0: ela basi
1: kin na mayenge na sunwa akorongi are yela izle hi are tulle nden hi den ja sawo sur ay le kingi si yundi alan dayin jayle domkan na alanda enjay tabunje na alanda enjay konjolo dio askeba
0: aso ki borayina